0: sana siya kadang task force tsunami command center diha sa May City, tanan mga men in uniform nga may kalabutan sa rescue operation na anaadayon plaster
1: yes,
0: na
1: yes headed by our engineer Vince Kibot ang atong City Disaster Risk Management Office kana ang nagpanguna gayod sa ato ang kagamanghanang lokal pinaagi sa unsa man nga mga disasters nga ato ang kinahanglan prebentahan dili ta maingon nga kanang na prebentahan na to o sa ingon ni ana magtinabangay ang tanan ang City Government of Pagadian ang kagamhanan sa probinsya no o dili kay makapaitok manggod mo nga kapoy nakaayo ang mga taga City Government ingon na naon pa ninyo o badlo nga daw na ninyo basin og ang to ang gobernador diya nakabaw ka na gobernador o wa or sino gisogo nimo ayaw inaayaw kay magtinabangay ta you are the governor and Mayor Samico is mayor pag kadaog magnanimos buti pa sa bot nga didaog naman mo di kamo na inahan sa tanan kamo na amahan sa tanan walay kolor-kolor walay color coding so inguna na ang ato ang pagpasabot lang gyud no hapak kita kodob sa mahimo basta naastas katarungan dili kay magripod may ganahan anang magpa-uplok-uplok ninyo makaingon na pasagdahan lang sila og pasagdahan mo mauna di ginamao tungod kay og maoy masilsil sa limpatakan sa katawhan ng inyong di mao nga mga panguna-una wala gina siya doon maoy magpatigbabaw ang dili mao
0: kung mao magaling may pag di mao di ginamao sa usaon mauna nag pasalamatan usab sa kagamhanang lokal pinaagi ni Mayor Samico og ni City Councilor Lance Samuel ko nga nahimong OIC mayor tungod kay out of town si Mayor Samico tumong sa iyang pag-out of town, pagpalapad sa serbisyo, dinhi sa katawhan, pag-alagad sa mga katawhan, para sa ikaayo sa katawhang pagadianon ang iyang pag-adto sa kauluhan. Unya kay Santose, inana ang nahitabo, pero andam gihapon, no? Ang ato ang sidirari mo ning dakbayan sa pagadian sa pagpahigayon o response operation o sa tanang mga force multipliers, men in uniform, sa Mintabang, tanan gipasalamatan ni Mayor Samico dinato isa-isahon kidaghan kayo mo tanan-tanan nga mintabang sa mga national government offices sa kagamhanang lokal mga volunteers sa pagpahiluna ilabi na sa mga bakwit nato nga mga residente ilabi na sa may coastal barangay ning dagbayan sa pagadian so pasalamatan nga walay dautan nga nahitabo in spite sa karatol kaning magratulatol dili angay marator relax lang dayon backwit day ginahinay
1: okay.
0: Para sa imong karatol hina manggod nga madisgrasya na hinong kag wala balon sa imong buhaton focus mo sa imong huna og inana magaling backwit gidayon sa ibabang bahin kinasayod ta atong sudad sa pagadian namang kita'y dagat unya na 12 ka barangay nga dunay dagat
1: okay
0: unya din ato kalimtan atong history 1976 tsunami tidal wave nga miigo dinhi sa dakbayan mao na diha nga balik-balik
1: wala na tawo ana duds no
0: wala po ay coastal barangay magmaigmat gyud pirme magmat ngan gyud pirme
1: okay.
0: Kuan pa dalaga pa kumama na
1: so ingon ana bitaw amping tangtanan magampo magmaigmat ilabi na sa mga lugar dito sa Davao del Sur may eskwelahan nga nahugno sa General Santos City kusog jud kaayo dayon salamat kaayo nga nakatubag nang akong mga pag-umangkon dito daghan man gud ni sila dito dods nga wa gid nato sila na kuan wa gid nato sila ma contact buntag pa karon ng hapon karon na ang mga chat din eh kay wala sila kuryente dito syempre batod nila kusog jud kaayo day ayaw lang mo kabalaka unya ang aftershock rabo dods moabot sa tag 2.7 magnitude so kusog jud gihapon siya so mauna nga kanang magampo kung balikon ug magmaigmat dayon wala na rabatay panahon next time around
0: yes mauna tong pagawhag no sa mga katawhan sa nahitabo na to karon nga kaning igo mangida sa katalagman kaning linog unya ang kaning usam connecting trench ba kanang sa ilalom bitaw connect manguna unya mapiktahan ta kay gaatbang mangida sa Moro Golf diha sa Cotabato Jensan connect padulong din sa to pero hinera pero di tap kumpiyansa bahalag hinay mauyog mangyud na dunay paguyog bakwit gilayon para mas malikayan og safety og luwas ang inyohang mga tatagsa ka pamilya. Mao na ang pagpahimangno ni Mayor Samico. Yang ipaabot usab gasigi og tawag si Mayor Samico nga kumusta ang mga katawhang pagadianon, nakabakwit na ba, napahilo na, napakaon na ba. Mao na nga nangunay tawon sa First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko og si former City Councilor Lance Samuel ko kauban ni
1: former City Councilor
0: Sam Taira ko.
1: Sam Taira ko. Si incumbent City Councilor at the same time o ay si Mayor yes, karon si City Councilor Lance
0: Samuel ko og si Samantha Lance ko nangunay dito takos og katong kanon
1: yes.
0: Pajikin manok para ipanghatag para mapaspas ang dagan liman ka pagkanon perting pagadaghana
1: nangunay gani is Mayor Sami ko sa brigada eskwela
0: ingon ana ang paspas nga action response sa kagamhan ng lokal ng dakbayan sa pagadian kana magsigi ingon mga pulahan diha sa probinsya ang way gihimo kami may una nga mo response sa mga katawhan kamo kasigala lang mata nyo galotok lang mo diha wamoy ikatabang dayon niya
1: peace be with us ninyo.
0: Unsay gihimo di na angay mangdaot kay nani in terms of crisis situation magtinabangay tang tanan kasabot mo diha
1: peace wala tay panahon doon
0: yes, wala tay igong oras sa program sa inyong programang ang kakuhan o hangtod sunod higayon na usab sa samang takna o samang istasyon kinihigala sa kanginan Dodz Marzon
1: sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa pagadian Mayor Samico sa ato ang 15th council na adi ang atong mga city councilors ha pangtawaga lang na ninyo sa panahon nga nagkinahanglan mo and of course alayon sa kanang kagamhanan nga tinud-anay nga pagserbisyo sa kagamhanan ni Mayor Samico City Councilor Jigerariosa City Councilor Lansco first sa City Councilor Engineer Roger Acidillo. Yes, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Puyatan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-quiz ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Virginia.
1: 106.7.
2: Right here on Bell FM.

0: Virginia.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulu kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-585-4888. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
5: Carl, palihog gani sa litron.
6: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
7: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, ug katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
4: Ihatagan ini Carl ang bill.
6: Carl? Asa man si Carl?
7: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
8: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
9: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta hotdog, Virginia! Virginia!

Sinta, naalala mo ba? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O Sinta, sana naaalala mo ba yung mga unang sayaw nating dalawa? Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: 106.3.
1: Yeah. Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
4: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit sa Region del Norte. Kaning bila-bila nga coffee, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
3: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: 106.3.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Music
5: power. The strongest 106.3 Bell FM.

ilikayta ang kuto ti kangkang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Para isigini, ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunodini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.

0: Siis Dark Lit. Balitang.
1: Kabagtingog kabalkada, kumusta og maing buntag, ganinyong tanan, naniyan ang BBC Dark Lit Balita, alas 9. Alayon sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro ang luwas ug sayon nga akses sa edukasyon, ibisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Kalahi Seed Sub-Project Inspection sa Pisumpungan Integrated School kagahapon sa lungsod sa Midsalip, Hunyo 8, 2025. Ang kalihukan nagpakita sa padayon nga suporta sa DSWD pinagi sa Kalahi Seeds Program nga nagtutok sa community-driven development, nagpaligon sa mga pasilidad sa eskwelahan o guban pang imprastruktura aron mapauswag ang kalidad sa edukasyon. Inyong nabati ang Dark Lit Balita, alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
0: BBC Dark Lit. Balitang.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga 4 ka bulan, ako gidgi siguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana.

morning. Hi there, that's Cherise for you with Yakap on the Morning Bell. Today is Tuesday. It's June 9, 2026. How are things with you after yesterday? I hope it's much, much better. And we pray for the safety of everyone. Medyo nakuhaan ganda kagahapon tan, ano? Tungod sa balita, sa kakusog sa linog, and then ang katong tsunami warning pagyod. Partly shaken up, good tawong ko kay namay may experience before. 1976. Na naman ko ato. I was, I think, 4 years old. And I can still remember what happened. I mean, partly, dilita na, no? But partly of what had happened then. Munang medyo muragalutaw ko gahapon baga kuan gatana o ato mga reels and videos nga gishare kalabot sa dagat nga ni kuan ang malod nakainomdom ko atong that fateful night of August of 1976. But then of course it's all in the past now, pero naagi yung mga memories na mga balik ingon ato nga medyo murag quote unquote murag matrauma ka ba. We pray nga ang Bagirian will remain safe. And as I said yesterday, tanan nga mga instructions from your LGUs and from the city officials, please follow good kay para good na sa inyo hang kwan. Ugmaingon nga saka-saka good na yun. Dili na tamabalaka ang mga material nga mga butang nga mabili nato sa balay. Kay murag di na mangidpunta kahuna-hunag bit-bit anang unsa na angay mabit-bit ang ato alang is makagawas na sa balay nga safe. So sunod lang gyud ta and dili nato kalimtan nga magampo. Maguna isa sa ato ang dapat hunaon-hunaon magampo ta for our safety and of course iiway ta sa maong mga katalagman kay syempre ang mga taga Pagadian na experience na na-experience, nag-experience na ato nga 1976. So hopefully we pray nga we will be spared from that calamity again. Anyway, patuloy ang buhay kay kuan man. Tuesday naman taron, Lunes man tong hapon. We just hope nga basta mag-andam lang gyud ta pirmi sa atong kaugalingon. Andamo na to imong atong kaugalingon. Oh, don't forget your go bag. Your emergency bag also. We'll talk about it later. Kay basig nalimot na mo ba? Kinahanglan gyud andamo na especially sa mga friends nato diya sa coastal areas. Here's Adele for you with Easy on Me on the Morning Bell.

0: 106.3.
1: Sennig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
2: Drink light, live light, Sennig Light.
3: Drink responsibly. Chill with Sennig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sennig Light. Drink responsibly.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Today's best music.

Huwag nang daw umasa pag magkita kayo muli. Chill na lang good. Bisag dili ka pansinon, okay, regya po na choice mo na speakers party. Pero syempre, mo smile po nang imuhang ka muli. Magkikita kayo muli. Di katawa na lang po. Abi na lang bitter. Di na ba ta bitter? Because we have already moved on. Di ba? Ingon galit nga ipakita na lang ng tanan. Nga okay na ka. Kay para okay na po ang tanan.

0: horas, a las 9:30.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
3: Anong ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, murag luya na ka?
2: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Said Health Report.
7: Health Report.
8: Si Mrs. Jean Fuentes adunay hyperthyroidism apan mitumar sa Sad Panyawan Plus. Natabangan!
9: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murang fermenting, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong Sad Panyawan Capsule. Hey, karun, dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, 42. Sa kay Mito, basak sa Nicolas, Cebu City.
8: Ang kaipiktibo, og Milagroso sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen, a quality product of Sad Marketing Incorporated.
10: It's Annabelle on 106.3

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest.
2: The strongest.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon.

0: Bills.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa Target Line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
3: Sa matagpalit ni Dios sa
1: Target Line.
3: Product package o sa kabatol sa
1: Target Line.
3: Food supplements kauban sa tulog kabatol sa
1: Target Line.
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ang

Barbara Streisand for you with Some Good Things Never Last, right here on 106.3 Bella Feminine. Everything is done and ready. Nahuman ang purpose, nahuman na ang iyang time para sa imuha or whatever it is. Natagaan na ka og lesson nga imong bitbiton hangtod sa hangtod. Mo daw na kinahanglan gidaw ta nga maghimong thankful sa ato ang mga kaubanan, sa ato mga friends or whatever it is, kids sa manay makauban nato or unsay naa sa ato ang madawat nato from, you know, from God, mga blessings ato ang ampingan, and we should keep the most out of, make the most out of it, kay naram gihapon og sila pa may hangganan ang lahat. And sana when you know, when things are over already, we have made them happy, the people in our lives who used to be part of us. We made them happy. Maayo lang ang ato ang separation, pero syempre na may panahon nga bugat kayo ang imong rason nga nung wala ni last ang inyuhang, siguro inyuhang relationship or ang imong trabaho or whatever it is. Ang importante diha is na happy ka, and at the same time ang imuhang lesson nga bitbiton nga dili na nimo na buhaton next time around, or dili ka gusto nga buhaton na nimo sa ubang tao. Kay syempre dili man kinahanglan good nga magrevenge ta sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Just let him be and let it go. Panahon na imo judge. Ah, grabe. Panahabitaw, panahon na lang good imuhang kuanon. Panahon na lang ang imong agdon. Dili ka ikaw mismo, especially if nasakitan ka, ipasakitan ka, bahala na ang panahon, ana. Ikaw padayo na lang sa imuhang pagkaikaw. At least you know that these people are not really worth it, diba? Ana na lang na siya. Life is beautiful, as I said before. Bisan pa sa kadaghan sa mga complications sa kinabuhi, life is still beautiful, and we will always be thankful that you are still around.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Doc June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Sulfon Plus Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sulfon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sulfon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Sulfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na. Sulfon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sulfon Plus Coffee Mix. Ang Sulfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: The secret of health.
4: Welcome now sab sa Osaka edition sa atong programang The Secret of Health. Hatod ganato sa Yes to Health Incorporated. Og labi na yun sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento Sulfon Plus Gold og Sulfon Vitamin C nga mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
4: Kay balo ka ba nga ang Sulfon Plus Gold adunay extracted garlic nga makatabang malikayan ang stroke og sakit sa kasing-kasing? Tungod kay nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga ang garlic adunay anti-clotting properties. Usa ka substance nga mutabang malikayan ang atherosclerosis. Usa ka problema sa agianan sa dugo tungod sa mga plaque o barabara nga mao hinungdan sa paggahi ug pagkipot sa mga artery.
0: The secret of health.
4: Matud pagani sa National Heart, Blood and Lung Institute, mao kini ang hinungdan sa stroke ug heart attack.
0: The secret of health.
4: Mao nga kung ikaw taas na og triglyceride, cholesterol, mga barabara sa agianan sa dugo, inumin na og Sulfon Plus Gold para malikayan ang stroke ug heart attack. Tungod kay nakita sa pagtuon sa ato mga eksperto, makatabang ang Sulfon Plus Gold nga malikayan kini nga mabaltian tungod sa iyahang garlic content nga adunay anti-clotting properties. Mga likayi ang sakit sa kasing-kasing og stroke, mag Sulfon Plus Gold Herbal Capsule, ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga halal certified nga mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of health.
5: Sulfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bita.

0: PNC. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santone Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santone Plus Coffee Mix, the secret of health.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, ug tanan nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mapalit na sa tanang mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Sa

0: 106.3.
1: Lambi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl! Palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sabli mong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh, no!
6: Paprinta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na mahimutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsika ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kang pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
9: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
11: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta.
12: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
13: Hey, nay, uy. Kung saan ang mahod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
12: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na toog kwarta ang imong amahan.
13: Pero nay, giyaw naman ako. Dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
12: Kung saan kahanin nato ba? Ay, pagdali diyag ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
13: Nay, uy. Na problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
12: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug singsing, agyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon. Inig makapadala na siya og kwarta.
14: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
15: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
16: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
17: Taas di ang sugar sa mga asawa sa
16: 11.7.
17: Karon?
16: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon 6 na lang jud na ang result.
17: Uning baba
16: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
15: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
18: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target line. Power and limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usaka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gaso.

0: Thank you.
1: 106.0.
2: Horas a las 10 y media.
3: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Gidagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan. Malagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.0.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, og aduna po'y junior high og senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, og UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City. Og mamay mo usab nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon og updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: This is amazing variety from the 90s to now.
5: 106.3
6: LFM.
5: Best music.

7:50 in the morning, did Sarah Geronimo take two for her today? Grabe ka busy si Sarah sa kong program, kaduha ni kanta. Did you change my life right here on The Morning Bell? Change for the better, okay? And change for yourself. Ayaw og change because other people are telling you to. Kanang gigikan sa imong kasing-kasing. Ginahanglan magbag-o na ko, dili na ko kasi ka-late. Ika na kay para kuan ba para imong ma-project sa imong kaugalingon din ana pug goal na mo gid imo ang buhaton. Kay sige ra kag balik-balikan naging kon mapugos man na, di ba? Mo na akong ginaingon ninyo pirmi ba kinahanglan ang pag-change sa katawo gikan gina sa iya ha. Although pwede ra man kita pud mo hangyo no, pero you know, ang final decision gikan gina sa iya ha. May nang gikan sa iya ha, wala tay kuan, wala tay walay sumbatan. Kaya ba, hindi pa siya ganahan mag-change. Yan kita, sige na, tagbalik-balik kung istorya niya. Of course, we mean well, manggod. Walang ganahan tanga mag-change siya. Dangan iha mga bisyo diha. Mukhaon siya og tarong. Ana, mga little things. Pero dili pa siya ganahan. O, ang gintay mahimo, ana. Anyway, thank you very much for the company. Again, please do update your emergency go bags. Basin, wala pa mo kakuan, anak. Wala pa mo kahimu, anak. Wala pa mo nakalain o gusto ka bag para sa mga emergency kits ninyo. Just in case ba, dili man kay unsa, no? Pero say manggod sa atong pagdali-dali, malibog na tagun sa atong bitbiton, at least na atay bag. Kompleto na or almost complete. Mga importante lang ang mga butang-ibutang, mga siguro duha or tulo ka mga sanina. Tapos inyuhang mga important papers, ang inyuhang mga medicines, especially kanang naay mga banta, dayon ay kalimot og include pod og flashlight. Basta kanang mga importante kayo nga mga daluno nato sa mga emergency in case na emergency para especially paggabi or kanang pares gahapon bitaw nga dita kabalo kung si buhanton nanatay kabalo na taga natay bag nga mabit-bit dayon. But as I said earlier, we pray nga dili na dili ta maka-experience og yun ato kay gid lalim. Ay, so stay safe, people, okay? I will see you again tomorrow morning, again for the Morning Bell. God bless you. Stay happy.

Welcome sa atong programa Giya sa Maayong Panglawas. Atod ka nato sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang mga sakit. Tungod kay kini, gipakusog na, gipaipiktibo pa. Ugang kanindot sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga aron mas dali maabsorb sa atong lawas. Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, tabangan ka para limpyuhan ang imong atay, limpyuhan ang imong dugo, ug labi na gyud ang imong colon. Kamusta mo diha? Ug unta naamo sa maayong panlawas ug magtuki-tuki na usab kita karon? Kauban ang yung isa sa Doctor of Ministry in Naturopathy, ng Certified Naturopathic Practitioner Dr. June Alquizar. Ug labi na gyud atong pagahisgutan karon kung unsay mahitabo sa atong digestive system kung kita magkaedad na. Pero bago na ato sang sa mga hilig diha magkape, tungod sa pagkape nagkahim naanay nervyos or uban nga problema sa nerves, mas maayo sulay ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga epektibo, ang kape nga naay mangustin, naay agaricus mushroom og soybeans nga makatawang para ma-bright ang atong mga anak, para mag-function og maayo ang atong utok. Og sa mga nangutana diha kung saan pag-inom ang Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mukaon. Diri na ta sa atong topic. Sa pagduon sa atong mga eksperto, kung ikaw magkaedad na, ang movement sa imuhang esophagus mohinay. Mo ni hinungdan na kung saan pag medyo tigulang na, hilig na lang sila mukaon ka ng mga lugaw para dali na tunlon, ano? Tungod kay ang mga nagkaedad na o medyo tigulang na, mauni ang hinungdan nga lisod makatulon o mga gahi. Tungod kay hinay na ang esophagus. O ang lisod pagyud makaigsunan, ang movement sa imuhang kulon muhinay pud. Mauni hinungdan dili ma-digest o tarong ang imuhang mga kinaon. O mauni ang hinungdan nga dili ka makalibang o tarong. Mabitan ni sa atong mga klinik ang atong mga pasyente gyud pag naa na edad, constipated or dili makalibang og tarong. Tungod kay ang ilang kulon di ay ni hinay na. Unya makigsunan ang salivary gland o kani bitong ato ang ano, mo-produce og laway nga naay enzyme para ma-digest atong ginakaon. Gamay na lang pud iyahang ma-produce. Unya ang gastric juice sa ating gastrointestinal area nga kailangan na daghan para matunaw ang mga protein o ang atong mga ginakaon, kulang na pud kung magka

na ay permi hangin mga kaigsunan. Good guy, nihinay na ang digestive system. Muna advice ato mga eksperto para mukusog ang digestive system. Likayan dyan nimo ang walay mga fiber nga mga pagkaon sama sa tinapay, karne, isda. Muna yung mga walay fiber. Labi na yun, maglikay na yun og mga bugnaw. No, sa mga kaigsunan nato na nagkaedad na, tungkol kay kinimbugnaw manggun, muna yung grabe mapahinay sa atong digestive system. Okay, ang atong digestive system, hinahangla na siya og init para ma-digest og tarong ang atong ginakaon. Ang problema, humanin mong kaon, mainom ang kagbugnaw, muna hinungdan nga dili ka kalibang og tarong, umuhinay ang atong digestive system. Muna, mas maayo, pag di na ka makalibang og tarong, firme na bloated ang imong tiyan, inumi og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Okay, ang Santon Plus Gold, taas kayo ang fiber content na makuha na to sa mangosteen, kamunggay, spirulina nga makatabang para mapagawas ang mga hugaw sa atong lawas para dili mahugawan ang ating dugo og dili ta magkasakit. Santon Plus Gold og Santon Vitamin C para sa epektibo nga kombinasyon.

0: Mandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug mo magtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nga kaguran. Ang nawong murag bangguran. Naapay-baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Diri lang siyempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa. Asna, mapasaot ka pa.

لك عندك وسم ده جراين على سانسي سايس نايس Good morning! Maayo yung mga kaalis at mga namino din na karagamos sa ato mga amigas, mga amigos din na halo! Good morning! Kaya din yung tonight! Welcome sa roang nga programa, Kalan Rakas! Gaoban si Inday Gertay! Binilang of course, ito ang pinakauna, una pa sa first radio station, of course, ang DXCA 106.3, Bell FM. And of course, taon-taon na makasimul ka, together with ito ang EM band ng DXBZ Radio Bagding, alas 12 atak na sa udo. So right now, ito ang programa, madunggan una kita sa DXCA 106.3, Bell FM. Alas 11:07 na, kamusta? Mga higala o mga sukitig paminaw? Wala rin ba mga kurat-kurat ini, ha? Despair, good ano, sa ato ang labaw nga magagagahom ang Pagadian City. Murag niya, dili rin yun ako nga danyos ang nahitabo nga linog kagahapong adlaw action na kabalakang ginuot habang mga langit o saon nilang yun. But anyway, ang importante nga nagkahugpong ang T9, nagkayusa ang T9 aron na kanibitaw nga makapangandam tao. Basta kay naagali mo'y magsirin o nga naagali mag-announce nga hawa na mo din ha, kay delikado ang atong area. Hawa na yun eh. Di magpabuyag kay Sus, ginuo ko tabang magalagit o sa ola lang magpabuyag, no? Na, muna siya nga, muna giingon nga ka na nga, prevention is better than cure. Darmon! Anyway, alas sa onseed auction na, alas sa itong mga naminaw din nagkaroon in the garutay, karoon inyong makauban. Hangto na alauna ang taknal sa hapon, mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog, mag-sinumbagay, mag-sinayaway. Right here sa to ang programa ang Kalan Rakas, kauban si Inday Gerutay. Ang itong official text line number, alas sa to ang mga gusto din ang mabalabyog. Sana all love you guys! 09989978890 09989978890 Muna itong cellphone number, alas itong mga gusto din ang love you din, haksan all of you guys! And ang ato ang programa ang Kalan Rakas. Hatod ka na ito sa gamahanan o kay bulungan usab nga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina. Ang target line, PowerScent Lenimit Oil. Itong Haplasius Oil nga grabe ka-epektibo. O gamatod pa nila ang iyakunong kahalang, kahumot, o ganyang kabugnaw, manuhot-suhot. Yung kuno, gikan sa panit, lapos sa kaunuran, lapos pagyud sa kabukugan. Sana all. Mo na sa mga wap ang makasuway, panuway mong tanahin. Alas, ito ang mga interesado kung mag-avail sa itong product package sa target line aron makalibri o numero sweet dress. Alas, ito ang mga naminaw din na karon mamahimo nga i-text ninyo ang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09380028888. Again, ako nga balikon, aron na makuha yun sa tananan. Alalabi na sa ito ang mga interesado din na o kurso dadanga mo. Avail sa ito ang product package, diba? 09380028888. I-text ninyo inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number. O diba? Kita kids. Alas 11:10 na, alas ito ang mga naminaw din nagkaroon. And of course, kamusta inyong area? Okay na ba ang T9? Wala na yung mga aftershocks, mga linog. Oo, ko action kung kabalaka kagahapon. Actually, kagahapon adlaw ang transient sa Quantos siya sa Cotabato, maoy nilihok. O mauna siya nga nagkasinati, taog, linog. Pero pasalamat, intawta sa Ginoo, Ginoo ko. Gispare, ginta nga. Wala rin yun mabalik ang kanihin, no? Atong gikabalakan for 1976. Na naitabuon niya ang tidal wave kaning sa unang panahon. So kagahapong adlaw, action yung kabalaka. Pero thanks God. Actually, naaraman po yung mga naay tidal wave yung naitabu kagahapon. Pero ang iyang centimeter pagtaas sa tubig gamay regyo di gyud pareha sa una, no?
Unya, parihara ba yun ang paglihok? No? Sa una, ang nahitabo ng linog, nahitabo nga kanag tidal wave sa Dakbayan Spagadian sa una, ang nilihok po ang Cotabato nga kaning ato ang kanang ato ang agianan sa ato ang linog o moto siya. Pero nagpasalamat kita, no, gispare kita nga mga tagapagadian nga di mabalik tong sa unang panahon. And then ato alang ipray ang ato ang mga taga General Santos kay murag sila yun ang natamaan sa linog kagapong adlaw. Oreg, ubay-ubay ang mga struktura, ubay-ubay ang mga kuwain, ang mga buildings dito sa kaning General Santos City nga medyo nakahiagom yun og dako-dako nga mga damyos. Okay, ato silang iampo, no? Alas 11:12 na, diniligyapan sa ito nga pagbarag-uban, kini ang kalandrakas, kauban si Inday! Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kayo ang paminaw sa imong lawas. Kuntinto tsuko kayo, basta kay kada buntag, makainom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba, niya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang ring salamat. Tagadigos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic og Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Ana
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy
3: family. Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station. And bag a D and no one else. A bag and yung broadcasting company. Paboritos mga namasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: who's the man? Og ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola, usa ka herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina, nga taga mainit Suri, Gautel Norte, musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nga, nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Salamat kayo sa Bilabila Coffee.
2: Basta sana gayud pag inom ninyo ang paragis Bilabila Herbal Coffee, ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis Bilabila Herbal Coffee usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.

0: Bubbles.
1: Tanawa po ng Taklop, base makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

0: For your Mix Club of Antique.
1: Today's best music. Right here on Bell FM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: ang sikin sa nga mga malambigit sa droga. Ngayong nabati ang daklit balita alas 12, ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Dagang salamat o maing uddo kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
3: The strongest.

0: Mandrakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatao sa tanan. Ug buwagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalandrakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nga kaguran. Ang lawong murag bangguran. Naapay baba murag lubot sa mungaan. But one thing's for sure, she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Inday Garutay. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Sana mapasaot ka pa. Mapasaot ka pa.

Waki, alam sa itong mga namino ni Nagkaroon. Hello, hi! Maay magmamina sa ito ang mga always great tuning in sa ito ang programa, mga higala. Ang kuida, alam mo na yung yes, thank you guys din na ito ang mga namino ni Nagkaroon. And as always, alatabag mga langit na sarbong hostisyan. Alasa Dossi Ocho na yun, no? Ang taknas na undo. Actually, second hour stretch na sa toong programa. Second hour na, ha? Alasa to mga namino din nagkaroon. And of course, we are now simulcast sa toong AM band. Of course, dito na tamadunggan sa DXCA 106.3 Bell FM. Madunggan po na sa DXBZ Radio. But this 12:09 alas 12:09 na ang takna sa Yumaga. Yumaga, unto na oi. Sa mga di unto din ang maibag pa ni unto, sa mga wapad pa ni unto, ala, manganta. And of course, ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa. Once again, ito ang programa ang kalendraka sa itong ganito sa gamhanan. Okay, bulungan nga mga produkto ang target line. Superfood, spirulina. Ang target line, power scent, liniment oil ang itong gamhanan. Okay, bulungan nga mga produkto. Makatamang alas sa ito ang mga dunay mga balatian charmos. Anyway, alas ito ang mga gusto mag-avail sa ito ang one set of package aron na mamahimo ang makalibre o number combination unya sa Sweetress. Actually, naghatag na takaroon para alas dos o para pang alas nuwebe. Okay, so naghatag na nga ito ang target line team. So, habol na. E-text na inyong pangalan, inyong address o inyong contact number to 0938-0028-88 0938-0028-88. Alas 12 just na diniling hapon sa itong pagpinag-uban kini ang Kailan Rakas. Kauban si Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Isip mo sa driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
2: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
1: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
12: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita hausap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
13: Na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, marunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
14: Sa matagpalit ninyo sa
13: Target Line
14: product package o sa kabattle sa
13: Target Line
14: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
13: Target Line
14: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

0: Yeah. Check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilhet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matakigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipa-

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, oh. Kasinatilan.
4: Uy, maya, libo na yung street na mga pirmi kang magkarne. O sang adlaw, sinog bang baboy, gapon, ninat ang baka. Uy, gaong sa isda gulay na ibibi. Ayaw anang humba kay bahay blood ka na. Ah, tayo doro ba ng sakita? Taghan ang gidili na to kay mga senior citizen na maya ta.
5: Bahay blood yun yung noon ko, kundi kunin mo pakanon ining humba. Oh, oh, galit mang, nang huota nga kong tagkogo.
4: Uy, tay, ngano ka?
5: Nalipong ko. May sakit nga akong duga. Pag-lisan ko sa pag-ina.
4: Uy! Usa! Day! Day, baby!
6: Suhay ini nga akong dipalit nga herbal ma.
4: Ay, usa man na.
6: Matud sa akong makauban sa trabaho, nga tumar og paragis bila-bila herbal capsule, katuluso sa kaadlaw.
7: Mao ba?
6: Og aplasa na to og paragis bila-bila herbal oil ang imong kalawasan, ma.
4: Maayo ka na na.
6: Suwayan na to pa, kay daghan ang makapamatuod sa ka-epektibo ini.
4: Milagro!
5: Husto mo! Milagro! 70 anyos na baya ko. Duha ka buwan pa lang kong nagtumar sa Paragis Bilabila herbal capsule ug may haplas pirmi sa Paragis Bilabila oil. Pero niya, makalakaw na ko ug makahimo na sa mga gimbuhaton dinhi sa bay.
4: Praise the Lord!
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
8: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
9: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Sunphone Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanakit manhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
7: Sa matagpalit ni Dios sa
8: Target Line
7: product package, usa ka battle sa
8: Target Line
7: food supplements, kauban sa tuluka battle sa
8: Target Line
7: power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulbaran.

0: Walkie at the Goose at nagkaroon ay dala sa 12:50 na. Well, sa toang mga nabidaw din nagkaroon good news. Alas sa toang mga taga. Good news, alas sa toang mga taga. Asan ni Siya? Oh, mga taga Bulatok, kumusta? Maayong untog. Good news ninyo kay Ugma na ito'y burnout niya sa Bulatok. Yes, doon ay power interruption nga nakaschedule ugmang, dili ugmang adlawa, adlaw nga Huwebes pa. Oo, adlaw nga Huwebes, Hunyo 11 to 2026. No, i-advance na ito nagpahibalo sa ato ang mga taga-barangay Bulatok. Alas 9 buntag inyong burnout, dinataman alas 5 ang takna sa hapon. Ang affected area mao ang line section serving the entire barangay Bulatok, Pagadian City. Ang ato ang reason ining mao nga power interruption mao ang facility sa quarterly schedule cutting and trimming of trees and correction of learning pool sa may barangay Malipayon, Bulatok, Pagadian City. Yeah, replacement of underbelt wire from bare wire. Para ma-isolate ang ato ang mga wire din ha. O yan, ato ang kuryente, ato ang sugang dagitab doon dihang depitang babalik rapod pag mahuman na ang maonga nakaschedule. Okay, so ang ato ang pahibalo, gikan sa ato ang General Manager, CEO of Zamzer Rico, ano, Jose Raul Saniel. And also, alas sa ito ang mga taga-Pagadian City. Good news! Alas sa ito ang mga taga-Pagadian City. Alas sa ito ang mga nangita din na o mga barato at pandikalidad o 100% original ng mga cell phones, laptop, CCTV printer o daghan pang mga accessories. Ayaw nagkabalaka tungod kay na-available na gana sa EB Gadget Pagadian. Yes, good news. Gumika na ang EB Gadget Pagadian. Nag-offer ang pautang a cell phone o daghan pa. Nagdala lang mo valid ID o down payment sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, alang ni ato mga dato-dato, doon ay ika-cash. Good news, alang ka ninyo. Doon kay kung sa EB Gadget Pagadian mo mo palit sa inyo ang mga gadget, diskwento mo og 5% kung mag-cash mo. O, diba? So, sa pa inyong gihungat, adtuan na lamang ang EB Gadget Pagadian. Nga na mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City. At mang lamang ka na sa paprenta. O, sa mga EB Gadget Pagadian, adunay mga branches sama sa lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, sa may Tanggob, Iligan, San Pablo, Marcos sa Tubig, Bayog, Buod, Diplahan, Imeldan, Liloy, Tudela, o sa may Tigbao, Zamboanga del Sur. EB Gadget, sabon mo, sagot ko.
1: Hey guys, we need the right samples.
2: Dude, go for it.

Last Bombshell Kalaka Laka Remix Version. Alis itong mga namino di na kilon. Oras na para kita manamilit sa itong programang Kalan Rakas. Kauban si Inday Garutay. Catch me again tomorrow. Alis itong mga namino di na kilon. Same time naghihamat ito ang pagpanag-uban o mapuhon. Alas 11 sa buntag. Daman ala unang takna sa hapon. Di na naghihamat sa itong nagunang radio station sa Dakbayan sa Pagadiyay. DX CA 106.3 Bell FM. Okay, DXBZ Radio Bagding. Bye for now.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: I'm number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because the Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, ala una sa hapon.
5: BBC .lit, balita.
6: Kabagting o kabalkada mayong hapon, kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita Alauna. 4,102 ka mga pamilya o 15,037 ka mga individual ang namakwit gikan sa 13 ka coastal barangay sa Zamboanga City kagahapon human sa tsunami warning nga gipagula tungod sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province. Sumala sa Zamboanga City Social Welfare and Development Office, 20 ka evacuation centers ang gi-activate alang sa mga biktima. Ihatagan gilayon silang mga assistance aron matabangan sa panginahanglanon. Inyong nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagding 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Balita.

0: Carlos.
1: Tanawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies, o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagpalit ni Dios sa
2: Target Line
3: Product Package o sa kabattle sa
2: Target Line
3: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
6: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Mugwa para ka, mu-income pa ka!

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.

0: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
1: 106.7. Lumbi, pwedeng Sunmig Light ro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light ro. Oy, ishare po, B.
4: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa Sunmig Light ro. Kananay, huwag katawanan. Sunmig Light ro, share sa kalami.
1: Ihatagani ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. Sunmig Light ro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2

0: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas. Alas dos.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: BBC Daglit-Daglit Balitang-Balitang.
5: Mayong hapon mga kabagtingog kabelkada sa Nenang Daglit Balita Alas dos. Nakaabsan sa kinabuhiang maginahan human matabunan sa nahugno nilang balay atol sa kakusog sa linog sa Pacman Village Puro 4 Tangguglan. Sumala sa report, wala na sila makagawa silang balay sa dihang naitabo ang trahedya o gikuha na lamang ilang mga lawas sa tabang sa padre di pamilya o mga silingan. Sa pagkakaroon, nagihaya na ang maginahan samtang nagpaabot pa ang pamilya o tabang o gayuda gikan sa mga ahensya sa gobyerno. Lakip na ang MSWDO aron makatabang sa ilang panginahanglan human sa maong kalamidad. Inyo nabati ang Daklit Balita Alas dos. Ako si Bagting 27 Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.2

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark Poto, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: That song was brought to you by Sunmig Light. Live light, drink light, Sunmig Light.
1: 106.2. Lumbi, pwedeng Sunmig Light tro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
2: Carl, palihog gani sa litron.
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
1: Oh, nga nung di man maabot na ako ng Sunmig Light tro. Oy, ishare po, bi.
4: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa Sunmig Light tro. Kananay, o katawanan. Sunmig Light tro. Share sa kalami.
1: Ihatagan ini Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
4: Drink responsibly. Sunmig Light tro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. 106.2.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Ngayong Hunyo, atong ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
1: 6.BBC.lit.lit Balita.
2: Mayong hapon mga kabagting o kabelkada sa Nenang Daklit Balita Las Tres. Narescue ang 63 kapasayrong tripulante sa MV Queen Shima 5 human kini nagkaaberya sa makina samtang naglawigikan sa Zamboanga City paingon sa Luok, Sulu. Sumala sa Philippine Coast Guard, dali nga miresponde ang search and rescue team o natultulan ang bangka alas 7:55 sa gabi. Giskortan dayon sa PCG ang MV Queen Shima 5 hangtod luwas kini nga nakadunggo sa Alayon Port Luok, Sulu alas 10 kagabi. Inyo nabati ang Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 dari likat aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: BBC Daklit Balita
3: 106.2. Uy nak, may kanian na ka. Ali, mga onat ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Hey, nay, uy, kung saan mo mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali gihag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug singsing, agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2 FM.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
3: Mm-hmm.
2: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginhawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: 106.3
1: Yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilik na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindo na sumao. Kami, pretty kayong kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, gusto ka station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

Kurag lalaki bisag unsa ka pa. Bilang ang paminawa para sa mga mama at kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilang ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: Oh, now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3:30.
2: Health testimonies.
3: Health testimonies.
4: Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
5: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
6: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ug legit tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka.
12: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average
9: grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT, ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: 106.2. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: BBC.lit.lit balita.
6: Mayong hapon mga kabagting og kabalkada sa nanang Daklit Balita alas 4. Giauhag ang tanang mga katawhan nga nangitaw trabaho nga pahimusla ng ipahigayong job fair sa siyudad sa Pagadian o mga adlaw sa may Atrium Robinson sa Pagadian. Magsugod ang job fair alauna sa hapon nga to na sa alas 7 sa gabi aron mahatagan o sabog kahigayunan nga makapang-apply o trabaho ang ubang nagikan sa Lagyong Lungsod. Samtang maghinauton ang peso Pagadian nga daghang mga aplikante o mga adlaw tungod kay daghang sila kapilian nga trabaho. Inyo na ba't yung Daklit Balita alas 4? Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay, sa Bell FM o Radio Bagting.

0: and soon to be served. Short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Ang

0: Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
1: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Southon Plus Gold.
7: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
6: Southon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold, papalit sa mga butika.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.2

Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilik naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in diri, batating gulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta,

lalaki bisag unsa ka pa Bilipin paminawa uh-huh. Para sa mga mama ati kuya upa pa 106.3 is the place to be oh, yeah. Kung ikaw magproblema Bilipin paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na oh. Gikan pas daruhan diretso sa tubaan gikan pas eskwelahan tapok sa higalaan gikan pun sa trabaho largo dayon sa resto bisag asapan mo.

0: now. Tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala bell. FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4 y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makabuha, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Sunphone Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. 106.2

0: 106.7 FM.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko busog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Philippines, your Tuesday just got a whole lot brighter. Welcome to the 5 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this June 9, 2026. The second wave of cash prizes is officially locked and loaded. Kaya naman hold on to those lucky tickets. Dahil for the next 15 minutes, pure excitement and lots of cash prizes ang ipamimigay namin courtesy of the 2D Lotto and 3D Lotto games. But before we proceed to our games, i-congratulate muna natin ang dalawang maswerteng players na nanalo ng second prize sa ating Grand Lotto 655 draw kagabi. Bawat isa sa kanila ay mag-uwi ng 700,000 pesos at ang lucky tickets ay nabili sa Mabitak, Laguna and Sampaloc, Manila. Muli

0: lahat ng lotto players, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Para sa kaganapan kaninang umaga, panoorin natin to.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto players, handa na ang mga papremyo, kaya tara na! Let's play your favorite lotto games!

2D Lotto Players, 2 numbers mo, swerte sana ang dala sa'yo ngayong alas 5 ng hapon. Dito sa 2D Lotto Game, 4,000 pesos ang naghihintay na panalo kapag nag-match ang dos numeros ninyo sa ating winning combination in exact order. Sa mga nag-rambo dito sa System Play naman, may chance kayong manalo ng 2,000 pesos, kaya naman good luck sa lahat ng may tickets. And here's our 2D Lotto winning combination. The first number is 2. And the second number is 21. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 2 and 21 in exact order. Another pampag-good vibes muna sa ating mga Lotto fans. May sorpresa ang PCSO sa ating mga avid Lotto fans. And to know what it is, let's watch this.

0: bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128 kalayaan ng Pilipinas, gagawin naming mas exciting ang paglalaro ninyo ng Lotto. Dahil on June 12, 2026, araw ng kalayaan, ang jackpot prize ng Ultra Lotto 658 ay magiging 128 million pesos. Kaya naman, grab this opportunity to celebrate in advance at mag-advance system play na and have the chance to become the next multi-millionaire this Independence Day. Ituloy na natin ang game time, triple the numbers, triple the thrills. Let's now play the 3D Lotto game. For those who have just tuned in, we are now playing the 3D Lotto game. 4,500 pesos ang panalo ng tatlong numero ninyo kapag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Kung nag-rambo dito sa system play naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Ang 2D and 3D Lotto ay nilalaro tuwing 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 4. The second number is 9. And the third number is 9. Recapping our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 4, 9, and 9 in exact order. Congratulations, Lotto winners!
1: 106.2 FM. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kugun, lawas bas kugun. 106.2 FM.

0: Southland Plus Gold.
1: Ako si Jubilin.
2: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Southland Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Southland Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nagnatunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kipasayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pag mag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: 106.3 L. Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batating gulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the strongest station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta, ipatukar nila. So people in the West, get ready for the best of Bell FM. Na, gayon ang paminawa kay sigurado nga malingaw ka. Lalaki murag baye, bayong murag lalaki, bisag unsa ka pa. Bell FM paminawa para sa mga mama, ati kuya upa. Pa 106.3 is the place to be.
1: Oh, yeah.
0: Kung ikaw magproblema, Bell FM paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asapan mo,

0: mo. Now tell me who's the man. Ugang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5:30.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 106.2.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man day eto na nabuo?
4: Asin? Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gibon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

iba yung murag lalaki bisag unsa ka pa. Bilang paminawa para sa mga mama ati kuya upa. Pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilang paminawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso stubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto bisag asa pa mo.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 Imedia.
4: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Ang imong ulo, o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod gisagulan kini, o daghan ang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
5: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea, ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
6: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
7: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
6: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas ug maayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, maayo jud siya.
7: Murag makondisyon imong lawas?
6: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
7: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
6: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
7: Murag makainom?
6: Makainom, laskig jud.
7: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
6: Oo, jud. Oo, jud. Boss, mahulat-hulat jud ko po. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
5: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyo mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan, ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
10: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas, sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo, susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
11: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kog mga gitry nga mga food supplement na koy synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal og nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhi na ko nakita, nakatry kog palit dito sa pharmacy sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayug.
7: hanggan.
10: Ang Paragis Bila Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo. Pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing ug ang paghatag og paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
12: Dili.
9: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
13: MN Production Center. Mudalit ka ninyo ning naggiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
9: Nganong mauman kini ang akong kapalarat? O pa ko masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi. Aron magtibway ni tanan.
14: Paidigo! No. Bada.
9: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masakang sa tagin mo.
14: Isamot ka bati mo na umuhilak. Gamihilak ka ba, jigaw?
9: Gikan ka ron. Dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
14: Dugo! Dugo, dugo!
9: Silan ko!
12: Di mo na ko check, oh. Pero, bakas niyon ako. Gato na agad ka.
9: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
12: Bunsa!
9: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, wailain kung dili si Takla.
15: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
9: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnang kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
15: Jekyll.

0: Bud-bud o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Bud-bud o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply. Mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspadto siya karon may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon.
4: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
5: Uning baba,
4: baba na gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: se haga con tanta riqueza?
1: ¿Vamos a qué?
0: Pues vean de guana, mi hijo, y urbana, con la nai. Uguana, se apaga con tata y... Más mayo, pa... ¡Guan, pa con el fang-fang!
1: ¡Matai, que me chichao!
0: ¡Guan, pa con el...
1: ¡Me chico! ¡Ayau! ¡Ayau! ¡Ayau, le chico! ¡Ayau, taon! ¡Ayau, taon!
0: ¡Ayau! ¡Ayau, copuque! ¡Ayau, copuque!
1: ¡Ayau, le chico! ¡Magusa na malangko con... ¡Mawa, ka pa chico!
0: ¡Malinda, ya pong kang special ka mudmud! Weko, weko, weko!
1: Ayaw!
0: Weko!
1: Kaksot ka kong gote! Bala ka! Ayaw!
0: Weko!
1: Akay! Akay! Natumba ko! Iwan ko kitok mo na hindi ka!
0: Ikaw, magot! Kapos ka, kapos mong ka!
2: Ano? Oo, napunting ko na! Klaro kayo sa akong telescopic sight. Makita ko kayong panda nga nagbarog. Karon pa ko, doon na na panda din is Pilipinas. Sabi ko magsa-China lang na makita. Ah, karon pa ko kita og panda. Nga gitaparan og baktin. Baya, karon. Pusilon ko na. Kini! Da! Tumba ka lagi! Bullseye! Oh, karon wa. Ang bakti na sab! Oh! Bullseye gihapon!
0: Ay, ka! Agroy!
1: Bay, chikaw! Natumba ka niyang may nabati itang butaw! Naigo ka? Ha? Naigo ka, bay, chikaw? Patay na ka? Oh! Ay, kasakit ako kilin!
0: Patay na, sab ka?
1: Agroy!
2: Nadugay mas Hercules. Ginagkuha sa panda o sa baktin nga akong gipusil.
3: Oh!
2: Aha! Wala! Si Hercules na garon.
3: Oh!
2: Baya, Hercules ang pangan pero piting dauta. Kangayan ba yan ni Hercules nga nagpailo-iro?
4: Turaturo! Yan ang panda o kong baktin na yas.
2: Kinako manayaan ang panda!
4: Usaw man na to kini, Duraturo.
2: Sama sa naandan. Lati! Kay gusto kong muhigop sa sabaw sa panda o sa baktin.
4: Yes! Kaloon!
5: Unsay sunod nga mahitabo.
6: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
7: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong jabiti.
7: Mm.
8: Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
7: Ikapila man mo si Imnon?
8: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
7: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
8: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko na kung sa kung sa kung ano, jabiti. Kanina, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
7: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
8: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
7: Taga-asa?
8: Upper lima to.
7: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka gun.
8: Kapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian dyan ko.
6: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mo kasi natin.
9: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong mga kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Hinguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
6: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
11: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
10: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
12: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumaran.

0: kapsul sa pagkakaroon, wala na pulpitisyon, di bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya, nagigig ko na wala akong mabati nagkaluya.
1: Sa haplasel, sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bila-bila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul na...

0: Nagkuhan. Barato siya pero very effective para sa ako. Kay ako guys ang nabati, gigi ka sa buntag pa yung unog hapon. Labi na sa kanang coffee. Digig ka mo bati yung kaluya. Mugay na ako na, naranasan ganyan ako na. Wala na yung nga unsa nga kuhan. God's gift siguro na yung klase. Ang manufacturer ani nga. Gigiyahan po na sa Ginoo. Okay kayo ganyan nga mauhan. Yung mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Patay na ba tabay jigaw?
4: Kahoy ka nang naaskilid ni mo ba yung nakatusok ni mo? Buhi pa ka?
3: Oh, kumao, ikaw ang patay?
4: Patay siya mong kagaral, buhi man ko.
3: Oh, nga na natumba man ka?
4: Ang imom kong gigakos, nga ang akong tiil, nasabot si mong tiil sa, ha? Di ko kalakaw mong natumba ko, buhi pa ko.
3: Oh, ayaw lagi paghikog?
4: Hikog si imong mata? Di ko, kasakit anong maghikog?
3: Di ka mo ambag sa pang-pang?
4: Di lagi! Buhin ako! Mauli na ta kaya. Hapit na manira ang langit, oh. Padoong ng ngit-ngit, oh. Tana.
3: Abitaw no.
4: Tana!

0: Ay, salamat, Bay Chico Bay. Nga, wa ka madayo sa paghikaw. Nalamdagan sa kaitasaan ang imong huna-huna.
1: Huna-huna ko lang, Bay Nonoy. Nga di magmalipay yung sinanay Anhing Maria Pica kung maghikaw ko.
0: Huwag yun, di gito magmalipay yun si Nanay Maria Anhing ni mo.
1: Huwag yun.
0: May tama ka, Bay.
1: Sa, kunong, kunong, Bay Nonoy.
0: Nga naman.
1: May mga taong armado pa ingon sa atong limutan ha.
0: Ha? Ala patay tain ni Bay Chigaw.
1: Dagan, Bay Nonoy! Dagan! Ah!
2: Uy! Managan sila!
3: Ni Karatel, Donaturo. Nadlok na ko.
2: Uy! Balik! Balik mo! May ipangutana lang ko ninyo!
3: Wanag yun mo balik, Nyor.
2: Oh, kisa naman ay atong pangutanon ini. Kung asa taagi padung uli sa ato. Ha? Nga nasaag man ta?
3: Ganahan kag masahi, Donaturo.
2: Ah, masahi si mong kagaral. Gusto na kong muuli!
3: Ayaw ka mo na ka, Don Arturo. May pagkailo bang ko. Simot-simoton ko lang ang yuta. Aliya.
2: Mituwan ka man ko niya. Mura ka nag-iro. Baya. Ala, sige, kumbati. Kumbati, Hercules. Aron sa ingon magkaulit. Simhuta yun ang yuta. Ang ato mga tunob ka niya to. Ngano ka, Hercules?
3: Ang ako ulit kapan, baong jackpot.
2: Isa? Sumay bahong jackpot?
3: Simuta. Simuta kung kamuto na turo, simuta.
2: Kabahoan na! Imo pag yung ipasimuta kung ginoon ko sa gulaw.
3: Sorry, Don Arturo, ha? Sumay, gusto ka masahi?
2: Masahi si imong kagaral. Ha? Nga na mas imong kamot, mipilit ka lang.

0: Walang tak.
1: Ganong hunong man ka?
0: Layo na kayo ta nila. O kapoy na kayo kumidjigaw. Ganyan tang higdagan.
1: Salamat, Lord. Salamat. Kawa mi po sila. Salamat. Itaw na mi po sila nila.
0: Kinsakit ka ta sila no, may jigaw.
1: Dako pa yung tao. Niyang usa nagdag armas na mabuto. Samtang usa, wangki kayo.
0: Bitaw no?
1: Kuya, wag itulis ta ato no?
0: Mayo nagtulison. Kay kwerta ra. Ang kuyog, tuliun ko ato.
1: Kabangla sa ilong.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Ay dati man good sir, ka communication dili normal din nagdik atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na magud gyud ginatik nga kon sa diabetes ba murag makapool gani kay magsila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luot kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya, wala mo ko ibating na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bunbun ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Sa una, sa ula pa ko nag-testing o Bilabila Coffee, hingatugon, tukay ko, budlay, akong lawas, di ko ganan maglihok-lihok, kay makatarbaho ko gamay kapoy.
4: Makalagsik kini, makapapaskog kini.
5: Pero pagtik na ko o Bilabila Coffee, ay pagkalagsik sa akong lawas, di na ko katugon, tuloy-tuloy nang akong tarbaho. Ako si Maripe Alquitas, taga-Higakit, Surigao del Norte.
4: Paragis Bilabila Coffee, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Si Nanay Sonia, nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad ang naggana sa kinabuhi.
7: Ako ay isang napagaling ng Paragis. Dahil sa Paragis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan nating lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon, pero ang ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: 106.2 Oras, alas 7.
9: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.

Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga. 106.3

0: Plus. Tanawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sanding sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yung ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin talakapin. Sabay na bista.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yod ang Bilabila Coffee.
3: Kini, ginama. Sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: San Miguel Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
7: Drink light, live light, San Miguel Light.
8: Drink responsibly. Chill with San Miguel Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with San Miguel Light. Drink responsibly.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
0: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kay ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations.
1: Welcome to TLC,
2: True Love Conversations.
1: TLC.
3: It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi is na nato nga magkasugi ting mabinaw. Kinitibok ang nato nga mato nato nga pagsibiya maghigala. Sa tanan nato nga mga naminaw din ang karoon all throughout Zamboanga Peninsula. This is DXCA 106.3 Bell FM. And we are now simulcast sa itong EM band, ang DXBZ Radio Bagting. Kumusta itong mga naminaw din ang karoon? How are you doing guys out there? At ang mga naminaw din ang karoon all throughout Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay. And of course, happy listening also to all the people out there over at the Misamis Oriental and Misamis Occidental. Ato ang mga sugitig mabinaw sa din ang mga naminaw all throughout Lanao del Sur and Lanao del Norte. As well as ato mga sugitig mabinaw din sa may Cotabato area. Kumusta? Maayong gabi ganin yung tanan. Welcome sa ato ang programa. Welcome to TLC, True Love Conversation. You're with Martin Dima, kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs. Hindi lang sa ito ang programa, ha? Sa ito ang tulumanoin ang TLC, True Love Conversation. 7:39 on the clock. And of course, ito ang programang TLC. Hatod ka na to sa kamahanan o kahibulungan ng mga produkto. Napakadaghan na ang mga naalim. Napakadaghan ang natabangan. Labos na magahigala ang ato nga kadaugan. O kasulbaran sa problema o mga suliran. Pinaagi sa libre ng sweet dress number combination. Ayan. So, alam sa ito ang mga interesado din ang mag-avail sa ito ang Target Line Superfoods Perolina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil. I-text na lang yun. Ang inyo ang pangalan, address o ang inyong contact number sa 0938-002-8888. Again, 0938-002-8888. 88 mao na ang cellphone number official sa Target Line maghigala sa ato ang mga interesado oga of course kurso nada nga muambit sa libre nga grasya o kalipayon, ha? Once nga libre, once nga makapurchase mo sa ato ang produkto, one package is nana mo na one bottle sa Target Line Superfoods Perolina. Ang atong usa ka bottle nana siya 60 ka mga tablets, okay, nga Perolina. Alright? So, ang ato apagyod nga kauban sa package mao ang tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil nga matod pa nila sa mga naka-experyensya, nag-try, nakasuway nga ang iya ko nung kahalang, kabugnaw o ang iya ang kahumot na manuhot-suhot gikunogikan sa panit, lapos sa ato ang kaunuran o ngadto na sa atong kabukugan. Okay, so alang sa ito ang mga interesado, ha, mo-avail. Anyway, door-to-door delivery, mga higala, ito ang product package. So, dili kinahanglan nga mo, adto pa mo sa ito ang mga outlet, parmasya, o kababutika, asa na himutang ang ato ang mga produkto, kundi ihatod yun ha, sa inyo ang tagsa-tagsa kapanimalay. Right? So, i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number, aron mag-guide mo sa 0938-002-8888. Again, 0938-002-8888. Basin nyo niya, mauni ang tulay, mga higala, ganiin. Mo hinungdan, mga higala, ga maangko ninyo ang kadaugan kasulbaran sa problema o mga suliran. Labaw sa tanan, mga higala, mauni niya kini ang tulay, aron makabuot nato ang itawag nato ga paghawa sa kalisod, kapitos o gabiki sa kinabuhi karong panahon. Okay, so ayaw paglangay, 0938-002-8888. Mauna ang contact number sa Target Line. What is it? Also, good evening and happy listening to all the people out there. Hi to John Mark, mayong gabi-i. Ja Aljun, nabukat ka. Thank you, kaayo Aljun. Dagagay salamat sa inyo pagpaminaw din ha. All the way from Santa Maria. Barangay Santa Maria. Dakbayan sa pagidian. Thank you so much for always locking in. Dagagay salamat sa inyo ang makanunayon nga pag paminaw. And sa makanunayon nga inyo ang pagsunod sa tuwang programa ha. Ilabi na ni gato ang tulumanon nga TLC, Control Love Conversation. Yes, ang atong official text line number alang sa inyong mga greetings and shoutouts, 0938-0022-888-0938-0998-997-8890. Wala nga ito ang official nga text line number. Dinisa ito ang programa. Pwede mo nga maka-greet. Pwede mo maka-shoutout. Pwede mo maka-request. Once again, that's 0998-997-8890. 44 minutes past the hour of 7 o'clock. You're still with Martin D. on the program. TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, oh,
3: kasinatilan. Wow! Kalimpyo na good day, this boy.
4: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
3: Kabuutan gud sa akong anak, ah. Aka kadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabhanan ako ang tanan.
5: Kalina ra.
3: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte gud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
3: Kape?
4: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kinis sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
3: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
3: Oy!
4: Iya magukas plaza!
3: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
3: Oh, exercise ba? Na-o, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang NerveFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas, NerveFlex Capsule atong gamiton. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuboran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: The Secret of Health on the air.
3: Atong sayron ang mga alternatibong pamaagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
2: The Secret of Health.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Atud ka na to sa Yes to Health Incorporated o labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto ma-appeal sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Inakoban ka ron ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Og labi na gyud kini nga programa, hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
2: The Secret of Health.
4: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga dunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3 mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret
4: of labi na gyud mga kaigsuna no sa mga kaigsuna nato diha nga aduna nay daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas.
2: Secret of Health, Health Info.
4: Matud pa gani makaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini o sa unsang paagi kita protektuhan no, tungod aning mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naa diha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold. Usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natong stigmasterol ang gitawag natong intracellular signaling pathway sa mga cancers nga maoy hinungdan nga kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likayi ang cancer, problema sa utok, paghubag mga kaigsuunan, o pagkadaot sa atong mga silyula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibong kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C.
5: ihin ang ihi sa gabi
6: at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan.
5: Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan.
6: Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka.
5: Ang kapsula
6: na may extracted ampalaya
5: na may polypeptide properties
6: na nakita sa pag-aaral
5: ng mga eksperto
6: na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan.
7: Santon Plus Gold,
6: ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Ang Yes to Health Clinic nga dool sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.
9: Sa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw!
1: Mas gipatinaw!
0: Mas gipaligon!
1: Mas gipaligon!
0: O mas gipakusgan!
1: O mas gipakusgan!
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Still, you are with Martin D. Dinilanggapon sa itong program ay TLC, the True Love Conversation. Yeah. Alright, you are listening sa itong naminaw din karon all throughout Zamboanga Peninsula. Nagkakaisa lang, second hour stretch na sa itong programa, mga higala. Alas sa itong mga kabilkada sa itong mga kabagting din karon. Kabaga naminaw. Good news, no? Kay ugma gadlaw adlaw nga Miyerkules ang ato ang pagpahigayon

na plus napagyud mo'y tulo ka battle sa target line PowerScent Liniment OL. Sa iyon anak kadaghan ang sud sa tong usa ka set of package mga higala. O na ihatud na diya ninyo ha, door to door delivery sa ato nga mga riders. So kung naaram mo around Pagadian City or naaram mo sa may doon lang sa Pagadian City, so naatay rider from Pagadian City nga muhatud ka ninyo sa ato nga mga produkto. O niya alang sa tuang nga mga gusto din na usab nga mo-avail, o niya naamo din na sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, din na sa may Misamis Occidental, Misamis Oriental, or naamo din na sa may Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, or Zamboanga Sibugay. O kaba din na sa may Cotabato area, walay problema tungkol kay we have GNT Express. May mahatod ka ninyo sa ito ang product package aron madawat ninyo 1 to 2 days lang naanadiha ninyo. Apan ang kadaugan o kasurbaran nga inyo nga maangkod madawat once nga magpadala mo sa inyong entry, automatic on the spot hatagan mo. Sa tanan ato nga mga gusto nga mag-avail, i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 09-38-002-8888. Ako nga balikon 09-38-002-8888. And here's advance ng put na to, no? Nga pahibalo, it's good news, no? Karong nga adlong Sabado. Okay, so gusto ba mo ang inyo ang gadget, inyo ang cellphone, himuon na to nga pangkabuhayan. So pwede na nga kamo mismo ang tag-iya. Sige magyud mo Shopee, pwede man. Sige magyud mo pag-order og Lazada, na ay good news kadiyong tanan. Yeah. Tungod kay dunatay platform karon nga pwede na di ay nga imbis si Shopee ang magnegosyo, imbis si Lazada ang magnegosyo, oy ikaw mismo pwede na nga magnegosyo. Sa Sabado na ha, alang sa to ang mga gusto o interesado and who want to participate. Karong Sabado, alas 2 sa hapon, i-text lang ang number 09-38-002-8888. I-text na ninyo, ha? Alas sa to ang mga gusto din, ha? Nga mag-avail. Alright, so anyway, it's a free. Okay, so libre ra na, ha? Karong Sabado pohon, alas 2 ang takna sa hapon. Okay, so text mo or tawag mo kay Aaron na mag-guide mo in regards sa to ang nindot kaayo nga oportunidad. Alas sa auction na webinar, alas sa to mga naminaw din ang karon. And of course, ato ang mga mag-avail ha, sa to ang product package sa target line, all you have to do is i-text lang inyong pangalan, inyong address o inyong contact number sa 09-38-002-8888. Mo na atong cellphone number alang sa to ang mga gusto din ha nga mag-avail sa to ang gagamahanan o himulungan ng mga produkto. Of course, ang target line super food Spirulina, kauman ang target line PowerScent Liniment OL.

0: right here on Bell FM.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan panguban. Target Line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulu kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig jud.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, jud. Wagid boss, mahulat-hulat jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
8: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
8: Safe ba na ilang products?
9: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
8: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!

whether you have people and mas mahal na kita ngayon. Welcome to 2 exactly 38 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. So we are now on the second hour stretch. Ito ang programa. Ang, of course, ang ito ang TLC Control Love Conversation. Anyway, dagang mga nag-text, no? Kung paon siya mag-avail sa ito ang product package sa target line. Inyo ang buhaton, easy text lang inyo ang pangalan, inyong address, o ang inyo ang contact number to 0938-002-8888. And of course, ato ang mga namina usab din na karon, labi na sa ato ang mga taga-Bulatok, no, announcing, no, sa ato ang mga taga-Bulatok, natay power interruption karong Thursday, Hunyo 11, alas 9 buntag, taman alas 5 atak na sa hapon. Masin matingala mo, ha? Gikan ka na nga advisory from Zamzurico Ono, gikan sa ilang General Manager, CEO, Jose Raul A. Saniel. So, maunin nga makabalo mo daan, mga taga-Bulatok, nga karong adlaw nga Huwebes, naunyay power interruption nga mahina, masinati ninyo din, ha? Around alas 8 sa buntag or alas 9 sa buntag, taman alas 5 atak na sa hapon.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may ganian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, ganyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag ka onag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health sa masama nating supuin ang dengue.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines. Happy 128th Independence Day. Luzon, Visayas, ug Mindanao. Unang distrito, siguro distrito, nilalawigan sa Zamboanga del Sur, maayong buntag. Kasigbit ng mga lalawigan, Zamboanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Cotabato, sa itong signal sa 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagding. Hala, bangon. Ang dili mo bangon, akong kamangon. Hala, bangon mo bangon, kay dunay klase, dunay trabaho. Good morning sa itong mga nanay, tatay, mga mami, o daddy, kuya, o ati. O live na live kita karon sa Magnet Jans FM.

sa Gis ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa ngalan sa mong CEO sa 97.7 Magnijans FM, Vladimir Patata Guasawas. First Lady Miss Flor Antuki Wasawas. Sa tanang mga business partners sa 97.7 Magnijans FM, Mayong Bundag. Station manager there is 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagding. Miss Vanessa Cagas Tumakmol. Katbang nagkakaroon sa Master Control Engineer Nas. Inisin Noymon Ding, Alberto Bianda Suliano, Calagomer Fuentes, Phil Sumalpong. Magiguban ko ninyo hangtod na alas 4:55 agdag na sa iyong kabundagon. Ang yamog sa kabuntagon at organato sa mga epektibo o mga garantisado ng mga produkto herbal. Ang Ikmot Miracle Tiki Tiki, proven and tested na mga ka-chance, mga ka-balgadas. There is Mindanao, o mag-adjust pa tayo ni. So katong nakasulay sa ito ang dalang kwan? Tiki Tiki, so wapa ito na ilisip ngalan. Oh, nagkuhan na yun. Nagatestimonya sa pinaka-epektibo nga syrup, vitamins, syrup. Oh, pwede sa itong mga kabataan. Gikan sa unom kabulan o sa katuig. Unya, pwede sa itong mga adults na mga kaigsunan, mga ka-chance, mga parikoy. Pag labaw sa tanan, pwede sa atong mga senior citizen. Ako ugangan.

0: Okay, morning, Papa Rinaldo Manzanares. O inanang yung ras sa ating mata na ginig mo nga.
1: Kuhan ka nang naang.
0: Manigoy kabaw. Oo, sayan, samtang magkapi-kapi. O, gamitan sa atong Casimo Vegetarian Coffee. With barley grass. Nakinigi pa sa iyo na sa Magnichance FM produkto gikan sa Cebu City. Good morning sa Cebu Province of Negros Island Region. Live back ka dire bro. Salamat kayo bro. Ang atong CEO maging mangunay diha o kung ano kining hook up diha sa 97.7 Magnichance FM Botong Pinamungahan Cebu. Sa tanan nga nakatune in diha karon mayong bundad. Hawak dire usab sa Mindanao. Koto babot sa tung signal diha sa South Upi, Maguindanao. O, maing buntag diha. Diha ang main office sa Magnichance FM. Hello to Jaquilo Prakelis, Dundun Tormis. Good morning, watching and listening from Barangay Kamalig, Dumalinaw, Zamboanga, Del Sur. Sama ka bro, nag-dial na ka bro sa 106.3 Bell FM. Unya kagahapon, good morning din ni Agaw Linda. Mga sumalpong na family ni. Diya sa Creek, Capital Creek, Barangay Santo Niño, Bagadian City. Unya gihatdan nato siya o Casimo Vegetarian Coffee. Matod pa niya kini, nindot ni Gaw kay 80 anyos na gugaw. Pero ang akong panagway, mura paghihapog 50 anyos. Ang nindot mo nga itong kape kay Kwanis siya. Kining daghan siya mga sagol nga mga utanon. Basta mga vegetarian people. Gamit ta sa itong kape. Unya, sayo na kayo nagmatapot si Madam Libong Kugon. Unya, nanang-invite na ito, diha ako mamahaw. Di ako mamahaw, kinindot kayo ni Seksudan, basta mamahaw na. Niya sandag siya nagkapi-kapi karon, o may buntag ni mo diya madam. Niya ang imuha diya rong kwan, sa uban sa balay nga nagbuhi o baboy, o nagamit siya o bigro. O kini nga itong bigro mga ka-chance, mga kabalkadas, sulayinin yun eh, katuwa pa kasulayan eh. Mamaragya po ng presyo diri sa itong mga kompetensya sa animal feed supplement ng Begro. Proven and tested na po dito sa amin sa Kuan, Visayas, yes, Cebu Province of Negros Island Region. Ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Tomkis Herbal Oil, mapalit na ninyo sa atong mga designated outlets sa mga parmasya. Diha sa Magallanes Pharmacy sa Gipos, kontak lang ni Bro Rico Magallanes. Kung mag-share ang dagawa ni, problema ng mga pa-share ni, marama po ni si Vladimir. siya bro lang kung tagot. Bahala ko kung naunsa na ko karun. O, kauban naman kung minisaw na sa panahon ni Kuya Robert Cabelida. So, doon na kay time dia bro. Tawagin ko bro kay... So, doon ako sales store karon. Doon ako sales store. O, tagad-tagad 5 minutes lang. 5 minutes. Sa itong wala maka alantaw sa itong live karon, akong cellphone number alang sa inyong reservasyon 0975-695-5190. Ang itong FB perfume, basing ka nung si Manoha, si Manoha maabot ha. Katong nangandoy o mga perfume. Huwag mo kabalaka kay 250 ang ato ang presyo sa kuan ato ang FB perfume. O wala sa tatundag ko kay makalitan mo ito kay 500 diba ito? Pero hindi po mo magmahay sa atuang kuan, atuang FB perfume. Ang atong patulos mata. Katong mga kuan, mga dunay glaucoma, pterygium, sore eyes, hala, gamit mo sa atong patulos mata. Apil na sa atong set. Ang atong set 1,000 pataas. Gapon, 1-5 to nabayad ni Juan ni Agaw Linda sumalpong dia sa Capitol Creek Barangay Santo Niño. So karamadlaw ha, alas 8:30 dia ta kita kita dia sa Luto Outlet dia sa May Gate 1 padulong sa Pantalan. Hulat-hulat mo dia, tapok lang mo, pulang ka bau-bau ang atong sakyan padulong ta sa Lanao area. Pero walay mag-text, di po ko mo maghikog si gasolina. Oh, di po ko maghikog si gasolina. Kato lang mag-text, ang atawad doon. Hello to Ormihana Sumatra. Happy watching. Anya, para sa akong estudyante. Sa mani. Dayon, shout ko ni mo, Ninong, CEO pohon. Sa mani. Hello to Narcisa Sundo Labisti. Good morning, kuya. Sayaw na hawak mo ang bit. Sige, sayaw dia, sis Narcisa. Ani ako sa 106.3 Bell FM, sis. O, nagbayad ng 30 minutes diri. O, 30 minutes pinagi sa Magnet Chance FM. Nindot og ato nibay. Recap sa resulta kagapon, alas dos. 967, mibalik na pong kanahan. Kalima na gini mibalik ba? Dayon, alas 2:499. Ang akong tanggalon karon nga 553, pwede ganoon ng targita. Kay pangkuan na ito ni, gawas mo ni sa Libor de. Unya, na now 535 mo ni, paggawasan ni. Unya, hinghatag ang atong source, 553, dalhaug ma sa lanaw. Naun sa mapagkautsa nga may gawas mong gabi eh, 553. Pero nai nagadaog atong 401 na to ha, kay dala na to to atong sumadaron, Miraculous. Ambo, nagadaog ba ka si Madam Caniete, sulay na itong tawag si Madam Caniete. Nagadaog ba ka to kay, mura, nasulat man ang tunak ko kang manong biyan sa Miss Floor to, akong nabutang ato sa maong mga papel, luya natin sa Madam Caniete o tawag. Kung nakadaog ba siya itong, kwan, 401 alas 5, nito miyaging adlaw.

0: las 4:43 en la tomora, ponga cachán, son manga cabalcaras. Hello.
1: Macam mana?
0: Itu bak. Ah, hello. Hello, madam, morning. Hello.
2: Morning, yes.
0: Ah, nak.
2: Hello.
0: Nak tune in nak dia sa 106.3 Bell FM?
2: Okay,
0: ya. Nak nak dial ke dia?
2: Oh.
0: Lagi lah. 3:30 ko, 4:30 ko nak so good. Kumas, kadaw ka to, madam, sa kwan? 4:01 kadaw ka to, alas 5 ni gawas? Wala kadaw ka to?
2: Wala.
0: Ay. Di ba nasulat mo to na ko sa papel, Miss Flor, manong biyans?
2: Oo.
0: Oh. Oh. Ah, awa, alas 5 man dito, no? Lagi. Una, di ka pa, ya, kumusta man mo paggamit sa kape o sa Tomkis turmeric powder? Nindot kayo, no?
2: Okay na, oo, okay. Hmm.
0: Dayon, kwen, di ka pa apit diya karon o line product, sabon, o, ha, kwen? Ha? Ha? Awa, di ka kadawag to. O, pwede ka mo kontak ni kwen, ha? Pwede ka mangayo sa Cebu ni Miss Floro Manumbians, pwede ka mo kay sabot naman namo basta makakuha og one set sa akong sales store pwede ka mo kuan tawag.
2: Ah,
0: sige, salamat dam. Dayon nakoy pa. Nakoy pa sa karon dili ko mo alarma. Nakoy pa sa dimin tinala nang sa Cebu alarma ha, Cebu alarma. Ah, sige, salamat. Murag katulgon pa man si Madam Helen Canieto. Deko mo pa bonus karon kay doon ako yung sell store. Alas 4:45 ato oras so atong i-play ang atong schedule karong adlawa o gugma sa segundo distrito.
3: Mabuga sell store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, Tomkis Herbal Oil, Big Grow para sa ato mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavera Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Pantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran ug Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Canieto. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Hatbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet sa May Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Unsa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station, Banalib, Pagadian City. alas 8:45 gasoline station Balindawak, unahan sa fruit stand. Alas 9:30 Madam Bastor crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10 crossing padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30 waiting shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo waiting shed parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30 kaning luto outlet sa Ligarda Uno Dina Zamboanga del Sur. Alas 1:30 waiting shed sa Dimataling. Pag alas 13:30 Rina o Gretel Flores Store, Poblacion San Pablo.
0: Alas 4:49 na itong oras, mga ka-chans o mga kabalkadans. Why man naghubag ng mata ni mo, sir? Kinsa man nag-away ni mo? Handa ni magiging bagotang tulog, God. O bagotang mata. Nindot ka itong tulog, salamat sa Dios. Okay, ang uban ron, wala eh. Inisumiyahon na.
3: Pabuga, sales to.
0: Ay, din sa, inisumiyahon na ning uban. So, tigulang nalagi ka, Kuya Albert. Aw. Lisod po, 55 na biya kong edad. Oh, pasalamat ganitang matiguwang na ta. O, diba? O, pasalamat ang matiguwang ta. Ang uban, mahadlok matiguwang. So, kamo, matiguwang pagkahamo. O, muna, mag-amping gin mo sa inyong lawas. O, haron matiguwang mo. Tagay ko, number Kuya Bert, kay atong bagdukan. Og 10K. Ananaway ka na kung tiguan ko. Yung mga ayok ka. Di ba, Engineer Nas? No, nanaway sa tiguan ko. Yung mga ayok number. No, sang. Oh, dagan kayo sa kalendaryo ay. Bitaw, speaking of tigulang, matiguan kinin tao basta di mamatay. Oh, unya, kamo mga batanon, magampo mo's Ginoo nga moabot kid mo sa pagkatiguan. Kay mauna'y pinaka nindot. Pero ako rin ako gusto mabot pa kung kining 100 ka to eh. Pero sa agaw linda diya sa Capitol Creek, o believe you ko kay niya, kung kapila na may edad ni Bugaw, kung siya utsinta ng taon ko atong miyaging tuig, magunsiday uno na po ko. Ah, hayag-hayag, mabot na ng idara, no? Oh, yes, diya. So, karawang lawang, magkapalit ang one set na to. O diata sa Iglesia ni Cristo at Bang, mga alas 11 ha? Alas 11 kay, di na kumadugla na o kung huwag mag-text. O sorry na lang yun. Katong nabiyaan ako atong miyaging simana, sumad ka ron, sorry na lang gini niyo kay kining niyang, ang atong oras, kung kayo kining bulawanon nga naman, o mugapratawag tag 20 minutes. Oh, hello to Ma'am Dimple Janet Tampulay diya sa Cebu Province. Oh, ni Bro Gorio Titi Gorio. Good morning, happy watching ni mo diya ma'am. Amping mo sa kanunay kanya di mag-away-away. Oh, kita mga kauban sa anong panahon dito mag-kwent. Ulipay ganita katuang ato abitaong kauban sa unang amusuwag. O pero di lang kita mausab. Okay, doon ay mga kaubanan na to sa unang panahon nga kanabitaong nasinso o nalimot sa ilang asagikan. Muna gingon mga ka-chance o mga kabalgadas nga ang marunong lumingon sa pinanggalingan marating niya ang kaniyang paruroonan. Anindot kayo na? Anindot kayo nga moto? Manang di kita mausap, madato gani mo, ayaw gin mo o kalimot sa mga kabus. Riyaban ni Manong Bians, o di Miss Floor, sila gin nagkuhan ako diha, nag-akumudit diha sa 97.7 Magnet Chance FM, Butong Pinamungahan, Cebu. So, Negros o Cebu Province, sorry kayo, nadili ko mo alarma. Kaya akong dalhon karon ang akong BB number sa Lanao area o sa tuyo lahi ugma ugma lahi atong dalan sa segundo distrito ha. Okay, ning advice ang akong kuan, akong amigo dito sa kauluhan, ingon siya lahi dala sa lanaw. Kiniyong tang 553 mao ni pang Independence Day na to. Kaya kinumdum atong Labor Day diata sa Cebu, bugha ang atong 535 perting targita. Kunya kiniyong tang 553 na nagyud ni sa kuang kuan cellphone. Na nagyud ni 553 target. Pero kagabi imi gawas sayang nga. May pa ako na lang itong gipasa, no? May pa na lang. Unta, nibalan pa. Pero sige lang, daghan pa kayong mga numero eh. O, daghan pa kayong mga numero. So, 454 na, 455, mamulayas na ko din eh. Kay mag-ready pa po sila sa ilang public affairs program ni Station Manager Vanessa Cagas Tumakmol. So hangto na lang magmabuhon sa mga dagdag sa mga istasyon sa 106.3 Bell FM. Kita kids na karagod lang mo ha, 0975-6955-190. Inisinay mo ding mayong buntag

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02.

0: kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
2: Kapag tingkabalkada sa mga buntag, ganatong tanan ining adlaw nga Miyerkules Pizza Jess sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ikatulong adlaw gikan sa pagbukas sa klase mga kabagting og kabalkadas. Ang buntag kutob sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting og Bell FM. Nakita usab sa mga naan nagmonitor sa to ang Radyo Bagting app. Og lakip na usab sa live sa Facebook page mga kabagting og kabalkadas. Ang buntag og mapasalamatan na usab tang kadtong kahitasaan gumikan kay gihatagan na sa taglaing higayon sa pagtunol sa mga balita og impormasyon nga dunay kalabtanan ng katawhan sa dakbayan og lalawigan og kanait pang mga dapi. Ita maglangay angay natong sayran na mga uluhan sa balita nining buntaga. Nga din nakalap sa itong mga bagting reporters din sa itong tulumanon, lanog sa bagtingan.
0: BBC Headlines.
2: Inunahon na itong update sa kahintang sa lakad sa panahon. Gumikan kay base sa forecast sa pag-asa. Na doon ay giingong ang Sabonga Peninsula ulanon paghihapon karong adlawa. Kampang headline sa mga balita, suspect sa pagpayuhot o ginadiling drogas dakpan dito sa lungsod sa Gipos. Lalaki nga doon ay kasong serious physical injuries sa kote dito sa Tigbaw. Kampang headline sa mga balita, LGU Tabina nakadawat og bagong manhole o dump truck. Og galakip na usab niini ang 63 ka mga pasahero og crew sa motorbangka na luwas. Uman nga magubaan og makinas kadagatan sa Sulu. Headlines paghapon, 4 million nga gikatahapang smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Zamboanga City, suspect nga driver nakaikyas. Pikes bahin na 726 million nga kantidad sa farm to market road project sa Zamboanga Peninsula. Aprobado na sa Regional Project Advisory Board 9. Headlines paghapon, dunay lalaking giilang SLI na sakote sa bypass operation dinhi sa Pagadian City. Pagampang headline, senior citizen gitikbas dito sa Barangay Bugo, Pagadian City.

0: nakumpirma nga luwas ug walay naangol sa tanang 63 ka pasahero ug mga tripulante. Giskortan gilayon sa Coast Guard ang sakayan hangtod makaabot kini sa Lion Port Luok Solo alas 10 sa gabi, din luwas nga nakanaog ang tanang mga pasahero. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: Otoy update labot ni adtong nga mga nakasakay sa nasangpit nga motorbangka nga nagub-an og makina sa Sulu. Alas 5:17 na kapag tingog kabalkada. Samtang sa pikas bahin dito sa Pagadian City, ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuag. May kalabtanan usaba ni ining senior citizen, gitikbas Barangay Bugo Pagadian City. Follow up na lang kini nga mga makasayuran. Ang detalye sa report na gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
2: BBC Live Report.
3: Samda ng usa ka 60 anyos nga lalaki human giingong gitikbas og sundang sa usa ka 54 anyos nga suspetsado alas 5:30 sa hapon niadtong Hunyo 8, 2026 sa Purok Malunggay 2, Barangay Bugo, Pagadian City. Base sa imbestigasyon, nakig-istorya ang biktima sa iyang paryente dool sa ilang Pinoy-anan. Siya dihang kalit lang miabot ang suspetsado nga nagdala og sundang. Gialigar nga gitikbas niini ang biktima og naangol tungod sa igos sa agtang nga bahin. Diha-diha usab nga miapil ang anak sa biktima og gihampak ang suspetsado gamit ang usa ka kahoy. Samtang gidalagilayon sa mga responders ang biktima ug ang suspetsado ngadto sa Balay Tambalanan alang sa medikasyon. Padayon usab ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mapasagahan og gaso ang suspetsado. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: 106.0 Alas 5:19 ini sa tuang nga pagpanaguban og sa laing bahin sa mga balita labot usab ni ining LGU Tabina. Nakadawat kinig mga bag-o nga mga ekipo or napilap na ining dump truck man eh. Mga dump truck mga kabagting og kabulkadas. Og diin ato nga sayran ang report gikan sa BBC News Center ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
2: BBC Live Report.
0: Usa na usab ka mahinungdanong kalampusan alang sa lungsod sa Tabina. Ang pag-abot sa bag-ong manhole o dump truck nga andam ng gamiton alang sa lain-laing serbisyo publiko. Sumala sa lokal nga pagamhanan, ang maong kagamitan makatabang sa pagpatuman sa mga proyekto sa infrastruktura, pagresponde sa mga kalamidad, ug uban pang kalihukan sa munisipyo aron mas mapadali ug mapalambo ang paghatag serbisyo sa katawhan. Gipadayag usab sa munisipyo ang padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa lungsod, pinaagi sa mga programa ug kagamitan nga direkta makatabang sa kayuhan sa mga residente. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.0 Radio Bagting.
1: Oras sa Sibian sa Radio Bagting o Bell FM alas 5:20 na.
2: 106.0 Radio Bagting.
4: That time check was brought to you by Sun Mig Light. Live light, drink light, Sun Mig Light.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong pangpaan ako, Pagulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
10: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
2: Carl, palihog gani sa litron?
3: Carl, palihog po ng bupis, please.
4: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
5: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
1: Ihatagan ni Carl ang bill.
3: Carl? Asa man si Carl?
5: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
6: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gobyerno kay giturob na ko, hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Sa panahon karon na andan na, nagpermit yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: 106.2 FM. Alas 5:27 na mga kabagting o kabalkadas. Balik ta sa to ang ikaduhang bahin sa pagpanaguban, sa pagtunol, pagyapon sa mga balita o kasayuran. Ang kalabdaran ng katawan sa Dakbayan, lalawigan ka na ito sa mga rehiyon.
14: Nang paminaw ka mo sa Lano sa Bantingan.
13: Ito maglangay sa round 2 sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkadas. Ani na to ang sayran ang may kalabdanan usab sa mga accomplishments, so, di ba ka mga natala ng mga kinibitong accomplishments sa gikan sa BBC News Center, gikan sa Kuwerpos Kapulisan sa nagkadaiyang nga mga lalawigan o kalungsuran, mga kabagting og kabalkadas. So, now na to sa round 2 sa mga balita ang mga natala usab nga accomplishment labot ni ining 4 million Iyaw mo na 4 million nga gikatahapang smuggled nga sigarilyo nga nakumpiska dito sa Zamboanga City. Din ang suspect nga driver naka-ikyas. Naka-ikyas pag yun. Ang detalye sa mga nga balita, pinagi sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
14: BBC Live Report.
0: Nakumpiska sa mga otoridad ang 4 milyones ka pesos nga kandidat sa gikatahapang smuggled nga mga sigarilyo atol sa iniusang anti-smuggling operation sa Zamboanga City. Ang operasyon gihimo sa Lostri Drive, Barangay Santa Catalina, di nasakmit ang usa ka blue nga Mazda minivan nga puno sa nagkalain-lain klase sa sigarilyo. Sumalas ka pulisan nga walay plate number ang maong sakyanan o gisita kinis sa mga operatiba atol sa operasyon apan diyang nakamatikod ang driver sa sakyanan dali kini nga miikyas. Ang mga nakumpiska kang kontrabando kang sakyanan gi-turn over na sa Bureau of Customs Region 9 alang sa hustong inventaryo og legal nga disposisyon samtang badayon ang imbestigasyon aron mailhan o madakpan ang driver og posibleng mga kauban niini sa mas dakong smuggling network. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
13: 106.7 Radio Bagding. Nagang salamat sa nasangpit nga mga kasayuran tabugtang anhi sa Dakbayan o sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Hindi may kalabtanan usab sa suspect sa pagpayuhot o ginadiling drogas sa kote sa Gipos. Ang kompletong detalye ni Bagting 17 Florence of FEMA.
14: BBC Live Report.
15: Alam po sa mga nasagote sa mga otoridad, ang usa ka 65 anyos nga individual, pasado alas 3:55 ang takna sa hapon, pariklamente sa barangay Bago Roqueta, Gipos, Zamboanga del Sur. Alas ang pit kinilakpan, nakuhaan kiniglima ka sa shes sa ikatahapang Shabu, o lakip na usap nini ang usa ka buhing bala sa 45 nga pistola. Sa kasamtangan, kinigibalog na sa Gipos Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka kaniya na huwag ngayong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 17, Flores of FEMA sa Bilang M. Ograd, siya Bagting.
13: Balita katugikan dere sa lalawigan sa Zamboanga del Sur, mga kabagting o kabalkada, samtang tabuktang ato sa Imelda, gumikan kay Dunay Sundalo, nadakpan human nga nang hulga og nisulod sa usa ka panimalay dito sa maong lungsod nakop kini sa Zamboanga Sibugay. Ani ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
14: BBC Live Report.
16: Arestado sa kapulisan ang usa ka 33 anyos nga sundalo human giingong misulod sa usa ka balay nga walay pagtugot o gihulga ang mga nagpuyo niini dito sa Imelda, Zamboanga, Sibugay, Baguhay lang. Sumala sa report, giingong hubog sa maong higayon ang suspetsado og misulod sa kwarto diin nagbahulay ang magtiayon uban sa ilang minor de edad nga anak. Sa dihang misulod kini sa kwarto napugngan siya sa lalaki pinaagi sa paggunit sa iyang bukton nga misangpo sa komprontasyon sulod sa maong kwarto. Atol sa kagubot, giingong misulay usab ang suspetsado og guha og usa ka butang gikan sa iyang sling bag. Hinungdan nga nabalaka og nahadlok ang mga biktima. Dugang pa gialigar nga gibabagan sa suspetsado ang agianan sa kwarto, hinungdan nga mibati og dugang kahadlok ang mga biktima. Tungod sa hulga sa ilang seguridad, migamit og hait nga butang ang lalaking biktima aron depensahan ang iyang kaugalingon na og naigo ang wala nga pulso sa suspetsado. Pag-abot sa mga kapulisan, na-recover gikan sa suspetsado ang usa ka kalibre 45 nga pistola, 2 ka magazine, 18 ka bala, pitaka, daghang IDs, pasaporte o mga dokumento sa armas. Samtang ang suspetsado kang manukupiskang ebidensya na karon sa kustudiya sa Imelda MPS. Alang sa hustong disposisyon o investigasyon, may kalabutan sa kasong qualified trespass to dwelling and grave coercion. Padayon usab ang investigasyon sa kapulisan aron masayran ang motibo sa suspetsado sa iyang pagsunod sa balay nga walay pagtugot. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
14: 106.7 Radio Bagting.
13: Naunsan po ka sir nga mukalit na pagkagsulod gawin pagpananghin. Di ba ka makuripas o di ba ka makurat-kuratan na yan na? Ikaw may nas balay na mo sa inyohang lawak. mo sa inyong tulugan o naamo sa inyong higdaanan. Ay kalit nga mo intro, na mo kalit og sulod. Wagi ka, waka ka balog na unsa. Ano? Makaingong kitag makahimog kitag di maayo dili pud ta pag makainom galita mao na yung giingon perminte mga kabagting kabalkadas nga kung mahiligon man gyud mo mainom di gyud mapugngan kay uhaw gyud ang kamil ang imong buhaton is matulog na lang huminom di na magsigig langas aron dili makahimo og purwisyo og kakuyaw ngadto sa uban bisan unsa pa ang imong status kinabuhi basta mo inom inom lang. Ina magsigig latagaw ni gumag-inom mga sigpangita o gaaway mga kabagting o kabulkada. Ayor ba kayo magawas ang kanabitaw ang kaisog kung makainom. Pero galig di kainom. Ah, bisan pag matumban lagi, di gid halos butingog. Halos lang dilimo, lihok. O kay maulaw, pero makainom, ah, lison. O maraghari ng kuana, maraghari ng mundo. Dili na hari ng tundo, hari ng mundo. Nga usba ng mga batasan o dili magali ninyo makita o dili man ninyo makita kay ikan mo mo ay nahintang kamo may nahintong dan sa pagvideo nyo sa inyong kagalingan o pagsugog pagvideo kung sa ka paghubag kahubog dayon rame glimod ini kamata na may nga nagwa wala juko ana dili gito ako dili inamdom ka nagkisa tumingo dili gina ako. Oh, alas 5:34 na mga kabagting o kabalkadas, manapahimang no ha? Sa tanan nga mo inom o sa ilim nung makahubog. Labi pa gato mga batasan nga may pagkamauyon o may pagkaastigon ining makainom na. Oh, mas nindot siguro kung bahalag inyong lokpo ng tibok adlaw nga mag-ininom, magpuyo inighuman. Ikay mangangin sa uban. 5:34 na mga kabagting o kabalkadas, tabok tangan to sa tigbaw. O, gumikan kay Stigbaw, ay lalaking ano, nagkasang serious physical injury. Sakuti po ni dos moong lungsod. Noong pasudlon sa bagting, 17, Florence Zofima.
17: BBC Live Report.
15: Alang puso, nagdagpan sa mga otoridad ang usa ka individual na nagpadar o 21 anyos gumikan sa kasong serious physical injuries. Ilalong sa Article 263 sa Revised Penal Code ang nadakpan kini alas 9:45 ang takna kagahapon sa buntag sa barangay Nio Tuburan Tigbaw Zamboanga del Sur. Ang nasangpit ng individual na pag-awasan kini warrant of arrest pinagi sa acting presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court nga nahimutang sa lungsod sa Dumayo Zamboanga del Sur. Pinitsahan og June 2, 2026, ngayon ay bail ban girekomendara nga mukabat sa 18,000 pesos bugti siya ng parang kagawasan na sa kasamtangan kinigibalog na sa Tigbaw Municipal Police Station na Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM Ugrad siya Bagting.
13: Oras alas 5:36 na. Masinyag malipat mo diha sa inyong mga kwanag, ipang kubi-kubi, inya namoy klase. Alas 5:36 na mga kabagting og kabalkadas. Huwag din pa na yun paghihapon kamong nagpaminaw din istong tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Dito to Stigbaw, lahustang at tos dugang pangbalita nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag. Kini ang may kalabutan ni ining taho nga lalaki na kabsan sa kinabuhi o napatay human nga makaangkon og daghang samad sa kalawasan. Ano man pud gani suspitsado hino nasakote mga kabagting og kabalkadas. Ano pud igwalay mga pagsinabtanay nga ano gunang walay pagsinabtanay nga pwede ra mong tagin ng sabot-sabutan. Dili pud mag sinabot di likay na lang di lang sa pud mahimog mga laka nga makapasipalas kinabuhi sa uban. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
17: BBC Live Report.
16: Patay ang usa ka 52 anyos nga lalaki human magkaangkon og daghang samad sa ganakalain-laing bahin sa lawasa atol sa usa ka dugoong insidente sa Barangay Balabag Bato, Barangay Sanito Ipil, Zamboanga, Sibugaya alas 5:20 sa hapon itong Hunyo 7, 2026. Ang biktima nga si Johnny Boy Talarok Abilianosa, 52 anyos, residente sa maong lugar. Samtang ang suspensado usa ka 50 anyos nga vendor o residente usab sa maong barangay. Giingong pag-abot sa mga kapulisan ilang nakita pagbalitaan ang biktima nga naghigda sa yuta o gadunay daghang samad sa liog, ulo, wala nga bukton, wala nga nilunggan ug ulo. Samtang ang suspensado ana gihapon sa lugar ug gilayon siyang gidakop. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga dunay panaglalis tali sa biktima ug sa suspensado nga may kalabutan sa personal ug pampamilyang mga isyu. Dugang pa sa imbestigasyon, gituuhang miadto ang biktima sa balay sa suspensado nga nagdala og sundang ug giatake kini. Tungod niini misukol ang suspensado nga misangpot sa maong panghitabo. Gideklara sa attending physician nga patay na ang biktima tungod sa daghang dugo nga nawala isip resulta sa daghang samad nga iyang naangkon. Sa pagkakaroon anana sa kustodiya sa Ipil Municipal Police Station ang suspensado samtang giandam na ang kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Sabal FM ug Radio Bagting.
13: Alas 5.38 na mga kabagting o kabalkadas. So, katong maong balita hato doon sa Gadusmay, kabubuton sa said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen. Makatabang kini sa pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, nakip na usab ang diabetes, cyst, okon bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o uban pa. Ang said Panyawan Herbal Capsule plus Mangosteen, ang milagrosong kapsula o produkto kini sa Sid Marketing Incorporated. Basta Sid Marketing tatak, magaling! 5:39 na mga kabagting og kabalkada sa ato ang pagpanaguban og mga balita dinhi sa ato ang pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Nabuktangan is dugang pang mga kasayuran sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay kay lalaki nga gilang SLI nasa kote sa bypass operation sa Pagadian City. Ang detalye sa mong report ni Daryl Ayaay.
18: Nasikop sa mga kapulisan ang usa ka 26 anyos nga lalaki nga giilang street level individual atol sa ini usa operasyon sa drug bypass nga gipahigayon alas 5:15 sa hapon niadtong Hunyo 8/2026 sa Barangay Santo Niño, Pagadian City. Na-recover gikan sa suspect ang tulo ka sa shay nga dunay gidudang shabu, usa ka Samsung K-pad nga cellphone nga gigamit isip sudlanan sa illegal nga droga o gaminarka ang bypass money. Ang mga nasakmit nga ebidensya gisubmiter ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination samtang ang suspect ipailalom usab sa drug testing. Sa pagkakaroon, anana sa kustodiya sa Pagadian City Police Station ang suspect alas sa pagpasaka sa tukmang mga kaso. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
13: Mga nagbagang mga kasayuran, inis itong pagpanaguban mga kabagting o kabalkada sa glas ng oras ngayon sa alas 5:41 na. Sa pagbalik, ang update o sabgikan sa merkado publiko, maguban pa mga accomplishments sa mga balita. Ikan pagyapon inis lanog sa Bagtingan, 5:41 na.
19: 106.7 Radio Bagbating.
20: This time check is brought to you by Virginia. Basta hot dog, Virginia.
21: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
22: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gisiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
23: paragis bila-bila.
22: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
22: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
23: Hala girl, grabe ka kagluwing ay, unsa man imong sikreto?
24: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
23: Skin Shop? Asa man adapit?
24: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
23: Unsa man ilang baligya didto?
24: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
23: Safe ba na ilang products?
24: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Makasure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
23: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
24: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
25: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bug-at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
26: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aniniya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
27: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
28: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, testing po mo ani.
27: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
22: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
29: 106.2 Radyo Magbating.
30: Nagpaminaw kamo sa Salangon sa Bantingan.
13: Alas 5.46 na mga kabagtingog kabulkadas. Dini pagyapon sa itong pagpanaguban. Humanap ba mo sa inyo mga gitrabaho di aron makagikan na mo? O niya basin na niya o alas 6 po din niya. Ay hapapod mo mo rugikan din ng alas 6 niya. Alas 6 na inyo ang flag ceremony. Abang na pagid din flag ceremony mga kabagtingog kabulkadas. Hindi niya padapit ang flag ceremony mga 6.30, 7. O, pero makatabang yun kay suma palagi. Pagtayog nga nahitabo ni itong Lunes, niya mga bata na mas gawas kinag-flag ceremony. Wala rin in town sila nang kuan, nagka-dipas-tupas, wala nang asama, dugwa na pagan sa moong kalamidad, mga kabagting o kabalkada. Sa ako na lang na daw tanan sa sulod sa lawak sa ringan ng mga bata, lisod na gid kaayo. Alas 5.47 na, dinis itong pagpanaguban. Kining mo mga balitang gipaluyuhan sa maing kabubuton sa mga nag-abag kiniha, mga kabagting o kabulkada, standby sa kadiyat ang kuwan. Kining ito nga tulumano, nag-ipaluyuhan sa kini sa maing kabubuton sa vitro and vitamins plus iron, vitamina sa mga kabataan, gikan spuya nga 0 to 11 months, naos na sa 1 to 12 years old o vitro tablet alang sa 13 anyos pataas. Apil na inyong mga ginikanan, apil na si nanay, si tatay, si lulog, si lola, si ating si kuya ron, alerto ang huna-huna. Dili bitaw kana bitawng mapundol. Alerto ang panghuna-huna sa pagtuon o gabaskog sa lawas, mga kabagting o kabalkada. Sa manawang produkto, Vitro Vitamins Plus Iron, kinama sa RSB Trading FDA approved. Mapalit kinis mga butik o farmasya sa inyong mga lugar. Alas 5:48, naka-standby ang update gikan sa merkado publiko. Unya, ini atong sayran, actually, kagahapon ang movement. Tadika ba mga kasika sa guban pa niya, pila pod ang presyo sa mga nagunang produktong petrolyo. Dini sa pagdi anxiety ang report ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
0: BBC Market Report.
13: Good morning, Yang.
3: Yes, maayong buntag ya kanimo Bagting 16. Mm. Ilapin na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita dre mismo sa may Balintawak gasoline station. Yung mga arasa to ito nalang kasatang ang presyo sa petrolyo kundi ina. Aduna na po'y pag-postbound ng Simenaha. Karoon na itong sa Irana. Una kita dre sa Astro gasoline station sa Barangay Balangasan. Special gasoline 80.70 matag litro. Diesel 85 al litro. Sa Petron, Santa Lucia. Diesel 80.60 centavos kada litro, turbo 83.60 centavos kada litro, extra 77.90 centavos kada litro, XTS 78.90 centavos kada litro, o gangkero 103.90 centavos kada litro. Sa Shell V Power Barangay Gatas, Shell Fuel Save Diesel 81.20 centavos kada litro, Shell V Power Diesel 88.10 centavos kada litro, Shell Fuel Save Gasoline 81.30 centavos kada litro, o Shell V Power Gasoline 81.80 centavos matag litro. O gireusan sa Phoenix Balangasan, Diesel 78.50 matag litro, Super 77.50 centavos matag litro, o ang Premium 78 matag litro. Mao kata kasamtang ang presyo sa petrolyo karon ako si Bagting 27 dari likat aya ay sa Belfem o Radio Bagting
0: 106.7 Radio Bagting.
13: Daghang salamat sa mga pag-update sa mga presyo sa produktong petrolyo labi pa ni ining mga motorista nga kabagting og kabalkada. Ayan, so pili lang mo, gaha mo na pitang, kanipitang hiyang mo, gaha mo magpag-gasolina, gaha mo magpa-tank, ay magpa-tank, magpa-full tank. Basta kayong importante di ha, kamo'y magpili. Isa po kami magpili. Ito, gininga to ang tulumanon, giyabagan, nasab gini, sumayang kabubuton sa Sima Pesi, CMA Pagadan Educational Center Incorporated. Tama na gini itong announcement para sa Pizza 12. Pili pagin mo makahabol sa pagpa-enroll sa inyong mga kabataan anong sa school year 2026-2027 na din nagpadayon sa inyong enrollment fee. Ilahang enrollment fee is 2,000. Samtang ang ilang mga gitaniyag mga kining alang sa preparatory nakuban kini sa nursery, kinder 1 o kinder 2 o sa elementary sa grades 1 to 6. Nya, small classes lamang sila, mga kabagting o kabalkadas, kay 25 lang per classroom. Nya, fully air condition, naroon nga ang inyong mga anak, maanagid sa maayo, komportable, silang pagkat-on. Alas dugan ka sa yuran, you can text or call sa 09-51-835-7196. Na sila sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. O gabukas ang ilang pisina, gikan, o alas 8 ang taklas buntag, lahos na sa alas 5 ang taklas hapon. Na siya, building minds, nurturing hearts, one family, one, si Ma Fessy. Alas 5:52. Kampang ang mga balita. Wapag ito mahuman. Gamikan ka ay update. Gikan no sub sa lungsod sa Kumalarang. Ugnayan sa Barangay Pangi Kumalarang nagmalampuson. Nagunay mga medical o outreach program ang napahilo na. Report. Gikan ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
0: BBC
30: DC Live Report.
5: Nagmalampuson ang pagpahigayon ug ugnayan sa barangay Pangi, nga gikalipay pag-ayo sa mga opisyalis, lider sa komunidad ug mga representante sa nagkalainlaing sektor tungod kay nahatagan sila ug higayon nga direktang makapadangat ngadto sa lokal nga panggamhanan sa ilang mga kabalaka, panginahanglan ug mga subyot para sa dugang nga kalambuan sa ilang barangay. Dako usab ang pasalamat sa mga residente sa serbisyo karaban nga nagdala og nakalainlaing basic services sa gobyerno aron mas mapaduol kini sa katawhan. Lakip niini ang medical outreach program, feeding program, libreng alot, pagpanghatag og mga binhi sa gulay ug uban pang serbisyo. Nihatag usab og serbisyo ang local civil register kon LCR, municipal social welfare and development office kon MSWDO, engineering office, piso office, assessor's office ug uban pang opisina sa lokal nga panggamhanan. Sa iyang mensahe, gipasalamatan ni Mayor Ruel Balungji Molina ang mga opisyalis ug katawhan sa barangay Pangi tungod sa ilang padayon nga suporta ug pakigambit sa mga programa o proyekto sa lokal nga panggamhanan. Alang sa mayor, ang panaghiusa ug aktibong partisipasyon sa komunidad may usa sa mga yawi aron mapadayon ang kalambuan ug mas mahatagan ug maayong serbisyo ang matag komsuryans. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM ug sa Radyo Bagting
6: 106.3 Radyo Bagting.
13: 5:54 na mga kabagting og kabalkada. Mao ay mga updates gikan sa lungsod sa Gumalarang samtang sa Pikas Bahin do na pay pagdugang pa nga mga balita gikan ni Bagting 29. Ikan kay sa report ni Bagting 29, meron ay 726 million nga kantidad sa Farm to Market Road Project sa Zamboanga Peninsula, aprobado na sa Regional Project Advisory Board 9. Ang kompletong detalye ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
30: BBC Live Report.
7: Aprobado na sa Regional Project Advisory Board 9 kon RPAB 9 ang 726 million pesos nga pundo alang sa mga farm to market road kon FMR projects nga ipatuman sa nagalain-laing lugar sa Zamboanga Peninsula ubo sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project kon DAPRDP scale up. Lakip sa mga giaprobang proyekto ang duha ka farm to market road sa Zamboanga del Norte nga naglakip sa rehabilitasyon o concreting sa Lanawan to Tambalang Tubalakan FMR sa Salug nga konektado sa Sarawagan to Raba Gudud o ang Depo 4 Poblacion FMR Gudud sa Zamboanga del Norte. Ang duha ka proyekto adunay kinatibok ang kandidada nga 543 million pesos. Giaprubahan usab ang rehabilitasyon o concreting sa 6 ka kilometro sa Bato Tumaligaya Farm to Market Road sa CI Zamboanga Sibugay nga nagkandidado og 183 million pesos. Gilauman nga makatabang kini sa pagpasayon sa transportasyon sa mga produktong agrikultural o pagpalambo sa ekonomiya sa mga komunidad nga magian sa mga proyekto. Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan sa BLFM o Radio Bagting.
6: 106.3 Radio Bagting.
13: Daghang salamat sa nasangpit nga mga kasayuran o galauman na ito ng nasangpit nga proyekto mga kabagting o kabalkada sa kini sa Zamboanga Peninsula. Hiningat ang tulaman noon, gipaloyon asap kini sa mga produkto sa Yes to Health o ingon man ang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Yan ang kini mahimutang diha sa may Pulmonis Building at Bank sa Gate 11 sa Santa Lucia, Pagini, Ancete. O yan na, diha mapalit ang mga produkto. Ipagad to nga mo, ayon mo anong pagpangapi sa Santon Plus Coffee Mix. Napoy Santon Gold Coffee Mix o Santon Herbal Tea. Napoy Santon Herbal Soap o Santon Herbal Oil o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Soft Gel, Premium D3 Coffee Mix. Napoy Vision Exo Plus para sa inyo mas hayag nga paranaw. O Turbo for Men Enhancer. O ganyan man Clear Skin Herbal Soap o Exist the Pain ng mga produkto kini sa Yes to Health. Produkto giyak ni sa Santon mga kabagting og kabalkada sa alas 5:57 na og nato mga dunay reklamo sa Histon og dunay gusto nga ipadangat ngadto sa National Irrigation Administration. Bukas sila gikag Lunes ngadto na sa adlaw nga Biyernes ang inyong pagabuhaton nga pwede ka mo makigutay sa inyong mga problema, lakip na usab sa inyong mga reklamo, suhestyon, ngadto sa ilang buhatan o aksyonan nila kinigilayon. O verify aron nga masalima ka steps, mahatagan gilayon o katubagan ang imuhang gipadangat nga suhestyon o reklamo. Ipadangat na dito sa ilahang email sa r9@nia.gov.ph o di ba ka sa ilahang Facebook page nga facebook.com/niasambuangapeninsula. You can text or call 0985-824-4566 ba ka ha? Ang telephone number nga 0629474014 mga kabagting o kabalkada sa. Di ba? Para ang inyong mga concern mapadangat sa nahintong nag-ahensya kay makalaom ka nga sila gilayon ang muhatag aksyon. Sige Anita, sa tuang mga dugang pang pasalamatan gumikan sa makanunayon nga paghatag ginabuhi nining atong tulumanon mga kabagting og kabalkadas busa ania. Okay, good morning ni Merly Templado Dios Lumad Pagadian City, Aljo na Mukat Katris Pagadian City. Salamat sa pagpaminaw Impalmado Ginandal Tatski. May buntag usab kanimo Tata Judy Makalisa og si May Aniedo. May buntag nimo diha May Amping. Regards to all, keep safe. Salamat kayo diha sa Jordan, mga kami, no? Sige, amping diha nga na sa mga lagyo. Mga FWs na to. Ingin ma, mamonita sa Cecil Calderon, Tilaon, maing buntag, gani mo diha, madam. Kulo Mulabi ni, o ingin man, Jinx sa Ganay. Sa Mulabi po, salamat kayo sa mga taga Mulabi. Nori Amor Prahes, maing buntag, sa imong pagpaminaw, salamat. O galakip na usab niini ni Dundun Tormes mga kabagting o kabalkadas kumalig dumalinaw Lizel Pial Bicoy Jalan o may buntag diri sa kamanga dumalinaw labi na akong papa si Perio Bicoy pa, nga paborito kayo niya ni nga istasyon na salamat kayo o galakip na usab ni Banix Mucha Abamunga dagang kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpadangat sa inyong mga mensahe o ni Aimee Basaylahi. Watching from Josefina Roberto Janon usab diha sa may Ipil sa Mongga Sibugay Juni Cuba may buntag listening from Barangay Don Jose Dinas sa Buangga del Sur na nabili na ang resulta di eh. Ang resulta mga kabagting o kabalkada sa 553 ang resulta ito mga wapakakwa sa resulta mauna to siya mga kabagting o kabalkada sa muna nga ang importante diha ah. Makabalo sa resulta, maminaw po diri sa CBN sa Radyo Bagting. Okay, Anita, sa tuang mga mensahe para kaninyong tanan mga kabagting na sa Proverbs 13. Oh, bisaya na ni nga version, 13 verse 9. Ang matarong sama sa kahayag nga midanag pag-ayo. Apan ang dautan sama sa suga nga nagka-aup. Gets na yun kayo ito, kabisaya yun. Alas 6 na, akos bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Daga salamat, may buntag! 106.7
8: Radio Magbating. Let us all remember that we are in the holy presence of God.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh,
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray.
9: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
8: was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
8: Saint Cecilia,
9: pray for us.
8: Saint John Baptist de la Salle,
9: pray for us.
8: Leave Jesus in our hearts forever.
9: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
10: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
14: Ana oh.
12: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
15: Oh no!
12: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
27: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
16: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
27: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting, Uxbel FM, alasay sa 7 na takda sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawan.
2: Bagtingan sa Katawan! Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

106.7. Radio Magbating.

balay, wala ba ni siya natunong sa fault line kabagtig kabalkadas? No? Kung wala ba ni na kining kuan na tunong sa fault line, so unsa ba'y buhaton? No? Aron nga makabalo kung ugaling ang inyohang balay kay or inyong gitarukan sa inyong balay, wala ba natunong dia sa fault line kabagtig kabalkadas? Ang Department of Science and Technology, aduna sila kining gitawag og Hazard Hunter PH kabagtig kabalkadas, kuwata masayop, no? Mauni nga kining kuan, mauni ang angayan ni mo nga tanawon, no? Ang tanan karon doon na may mga cell phones, di ba? I-log-in lang ka dito, no? Mamani ang ilahang gi-introduce katong during sa DOST event sa Sambuanga City kabagtig kabalkadas nga atong naapilan nga aron nga masiguro no nga luwas ang imuhang gitukod nga panimalay, no, or gitukod nga building, kinahanglan nga sa tao ni mudaan kanang lutiha nga imong napalit o dili ba na siya prone sa linog or wala ba'y fault line diha sa imong lugar. So, pinaagi sa Hazard Hunter PH na din dito nyo makitaan, no, ang kining lugar, no, ang kuna ang inyohang nahimutangan kabagtig kabalkadas, no, kung ugaling aduna ba'y fault line diha sa inyong lugar, no. So mauna nga pinaka-importante gayod natong tanawon kay lisod kayo kabagtig kabalkadas, no? Gani diri sa amua, oh. So ako ang gisulayan is luwas ra diri nga lugar. Moda siguro nga dili kami maka sinati og pagtayog sa linog dani kabagtig kabalkadas. Kay matod pa diri sa tuang gisulayan, no, sa seismic hazard assessment, ang nearest active fault na mo naa sa approximately 2.2 kilometers southeast of the Lukuban fault. Ground rupture safe and ground shaking prone, earthquake induced landslide temporary unavailable. So, makita niyo diri kabagtig kabalkadas, no? Makita ninyo diri kung unsay kahimtang sa inyong lugar. Oo. Na diri kabagtig kabalkadas. At ang gisulayan kini Hazard Hunter PH, no, kung kumusta. So, makita ninyo dani. Muna'y pinaka-importante gayod karong mga panahuna. Nga kung magtukod og panimalay, tan-awon gyud ninyo daan ang inyong kaluwasan, ha? Muna giingon ba nga ang ato magudrong mga ahensya sa gobyerno sama sa DOST, kanuna lang gid sila nga naningkamot ba nangitag mga pamaagi aron nga adeser nga kining magtukod ka mga panimalay or unsang imo nga buhaton, do na sila yung mga warning daan kabagtig kabalkadas, mga pasidaan, no? So kining Hazard Hunter, taod-taod na panin nga gi-introduce sa DOST, pero wala lang kayo ni siya maingon kabagtig kabalkadas nga nahatagan gayon og pagtagad, no? Wala kayo ni siya nahatagan og pagtagad sa mga katawhan tungod kay sagad mangod na itong mga katawhan, basta kay makatukod lang tagbalay, di ba? Basta kay doon na lang tayo katulgan, doon na tayo kapuyan. Pero wala to gihuna-huna ang atong kaluwasan. So muna nga kinahanglan, no? Nga aron nga dili in town masusama niining gidangatan sa atong mga kasilinganan nga mga lugar des Mindanao, gani diri sa Sambuanga, magani diri sa Sambuanga del Sur kabagtig kabalkadas, kay wala gid in town ta ingon nga nakakuan bitaw, naapektahan gayud natong linog kay intensity 3. Ang atuang nasinatian, matod pa ni OCD9 Regional Director Attorney Rowel Halanes, no, atol sa interview sa media na itong Lunes, human lagi sa
Katong nasinatian nga 7.8 nga linog, kabagtig kabalkada sa Sarangga.

0: ani dere sa tuwas sa buwaga kining pagadian city rather is intensity 3 ang ato ang nasinatian. So bintaha lang yun kay dire kay siya kusog, di ba? Unlike nadtong mga pera ning lugar nga direktang apektado gayud kabag ti bulkadas, no? So at least man lang, no? Karong mga panahuna duna na tay kasayuran. Nga unsa diay ang ato ang ayang buhaton, adi sir nga magtukod og balay. Kaya ang magtukod og balay og gambalay di belalim. Nagasto kag kwarta, di ba? Nagkinahanglan gawas nga kwarta ang imuhang pagpaningkamot, gidoble pa nimo aron lamang nga makapundar ka. Di ba? Yang resulta kabag di kabalgada sa usag ka pamilok lamang isa ka tayog guba ang imong gipundar. So mao na nga dili ta magkumpiyansa mga katawhan, no? Og ingon man usab ang ato ang OCD, no? Katambayayong ang ato ang lokal nga pagamhanan sa pagadian, adunay laraw nga magpahigayon ni ining kuwan, inibitong pagpahibalo ba? Kung unsay ang ayang buhaton kung ugaling, adunay mga linog kabagtay kabalkada sa sama niya itong sinatian sa Lunes, no? Kay imbis nga manghiklin, nangaratol ng uban, doon na po'y pipila kabagtig kabalkadas nga nangadto hinoon dito sa boulevard kay gitanaw kung kanus ang mudako ang tubig o muhubas. Di ba? So, ang dito sa Pagadian City, no? Doon ay mga katawhan nga natagam na, di ba? Tungod lagi itong nasinatian na itong tidal wave kaya na way back pila na katuig ang labay. Nakabot na bag si Quinta katuig, di ba? So, motong dali ang katong dunay kasayuran dali kayo manghiklin pagkatong mga uban kabag ti kabulkadas, no? Sos pastilan kay ang nahitabo gusto man hinuon nga wato to daplin sa baybayon kay magreels man hinuon, di ba? So munay hangyo na ta hangyo usab sa OCD nga kun mahimo in tawon siguraduhan ang inyong kaluwasan mga katawhan labi ato mga nanimuyo sa mga daplin sa baybayon. Oo. Kay wala to madin to matag-an ang panahon ba, di ba? Wa man ta nangandoy kabag ti kabalkadas, pero mas maayo nga kanang nga kanunay tang mahimong mangandam, di ba? Kay aron nga luwas ta kanunay. Oo. Dili kay ang nahitabo din he. Mura na tagatan aw hinoon og kining salida magpaabot kung kanus amo abot, stillan na lang yon. Ba? Munigiingon nga ang Pinoy, no? Doon na gyud pagkabadlungon. Doon na pagkabadlungon sa labad, sa ulo, sa alang sa mga otoridad. Basin pag unsaon kabag ti kabalkadas o hangyo pa kining nagamit tag mga megaphone nga evacuate mo dayon kay alang sa ang kaluwasan hala ang mga tao kay di man gyud intawon, no? So mao na muna nga tanan nga mga katawhan, no? Usa ra gyud ang ato ang mahimong taming unsa man ang ato ra gyud hugot nga pag-ampo kabag ti kabalkadas, di ba? Kabalo mo walay dili makamatay ang linog aktwali, no? Nganong makaingon kung dili makamatay ang linog? Kung kabalo lang ka kung unsa imong buhaton di ka mamatay. Ang daghag na matay gumikan sa pagpasagad o gumikan sa imong pagkaratulon. Di ba? Kapila nagibalik-balik sa ahensya sa gobyerno, sa OCD, nga kung doon ay linog, duck, cover and hold, or else add to sa open space, pero ang resulta, wag yun. Wa nasunod. Di ba? Ang nahitabo kabag ti kabalkadas, mga ratol. So makaingon ta nga ang linog normal ra gyud na nga ato ang masinatian, no? Kay lagi anti-clear pa nagigikuan gi ba si kining anti-clear kay paglihok na si yuta wayahang explanation kabag di kabalkadas. Oh, mo nagingon nga diri sa linog, no? ang makamatay ni ini unsa man. Kini ra gyud kabagdi kabalkadas ang atong pagkaratulon, ang atong pagkaway saktong alamag kung unsay ang iyang buhaton sa higayon nga dunay linog, di ba? Dunay uban, duna na gani na sinatiyang pagtayog. Dili pa gyud mangita og lugar nga kining luwas, di ba? Una nga kinahanglan nga kanunay isilsa sa alimpatakan nga sa gayon nga dunay masinatian nga pagtayog kusog man o hinay kun mahimo paniid sa gyudaan, di ba? Ayaw pagpasagad pud og dagan kabagtig kabalkadas kibasa unya ganay mong gidaganan hinuon kay mao nun ay unang nahunlak. Unang-una imong buhaton kini bitong giingon nila og kining cover, oh? Siyempre, ang imong protektaran ang imong ulo. Kay sensitive kaya tong ulo, di ba? Ikaduha kabagtig kabalkadas, hala sige kamang og jutay. Asa dapit, no? Mo bitaw na giingon sa OCD, sa tuang, kasi pa sa BFP, kape mas training nila, sa gayon nga doon ay linog. Nga kung ugaling nga doon ay linog, unang-una ni mong pangitaon, asa ang haligi. Kaya ang haligi, mao'y lig-on nga pundasyon, nga dili, diha dayon, mahagba, kabagtig, kabalkadas, no? Mabito nang sa, na yung mga hulagway, nga gatong doon ay, ning pasok sa lamisa, nga tuwa dito sa kining tiil sa lamisa, ning gunit, bot pasabot, ang haligi mao imuhang tan-awon labing una kay mo ni ligon nga pundasyon, di ba? Kay unang mahunlak dira kabagtig kabalkadas kanag yung kisami o nas tunga nga bahin sa imuhang kining building, no? Ulahi gina mahunlak nang matawag tag iyahang haligi kay ligon man nga pundasyon kabagtig kabalkadas. Og sa higayon nga mahingon tag hinay na ang pagtayog ay ha pamudagan paingon ngadto sa open space. Ang resulta lagi, sagad sa mga nahitabo sa mga nangamatay, unsa man, na katong nangarato, o katong wa kabalo, kung naharapit mo adto, tuwa, nangatrap, hinong kabagdi, kabalkadas, kay na hunlakan sa mga kisame. Diba? So, mauna ang kinahanglan gayod, nga manhiid-tiid. No? Ulagi mamatay ni isa linog, kung ugaling, dili lang mugawas ang atong pagkaratulon, kabagdi, kabalkadas. Pero hinoon, kinsagot po, dili maratol, kumbaga, nga labi na nga kinibitang anaanak kas talagman. Oh, naanay, kusog na ang linog nga imuhang na sinatian. Di ba? Labi na kung ugaling ang epicenter kinadapit sa inyo ha. So, dako gigkag karatol. No? So, pero ang ako lang di ba, is angay na itong hinumduman sa kanunay nga dili na ito ipatigbabaw ang atong pagkaratulon. Di ba? Kay sagad magyud na ito kung ugaling adunay mga kining pagsulay, no, adunay mga katalagman, ang mugawas gayon og una sa tuang kaugalingon ay sa tuang pagkaratol, di ba? Pagkaratulon, nga di na takabalo, kunong sa nga tuang buhaton. Gani, pila ka buok, dunay mga bata nga mabiaan sa ginikanan kay naratul na. Wa na kabalo, nga doon na day anak, di ba? So, mauna ang basin pa og lisod man ikalma, no? Pero kanunay nga magpabilin tang magmakalmahon ug labaw sa tanan ampos kahitasan. Kay mori gid ni ang mahimo nga taming kabagtig kabalkadas ang atong pagampo sa kanunay. Aron nga unsa man? Aron nga makalikay ta sa unsa man nga makatalagman kabagtig kabalkadas, di ba? Ug labaw sa tanan, pabilin ang pagkamaayo kay uta kabalo kung ganos arap ta kutob. No? May na nga kung simbako uroy nga mamatay, at least man lang na himudayig sa imuha, sa imuha pagkamaayo. No? Kay og laksot kag batasan niya, may rapod namatay to siya kay laksot og batasan. Diba? Wa kay dungog. Ay nako. Commercials sa kabagtig kabalkadas oi. Dari pagyaman sa pagkunag-uban ang bagtingan sa katawahan alas 6:27 sa buntag.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na.
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako subukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po. Ako maganda nga. Atas ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Send me Glite. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, Sunmig Light.
7: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light, anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Cellphone Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Cellphone Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
8: Yes, strongest.

0: Alas 6:31 atong oras kabag di Gabelgada, balik na dire sa pagpadaguban ang bagtingan sa katawhan ng atuan tulumanon sa kanunay indabagan kada sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS. Ubay-ubay building Lumbia pagadian ng Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan kana ni Dr. Cheryl Ubay-ubay. Usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosla si Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Ang Camp Health Clinic, pwede makontakt sa phone number 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabag ni Kabalgadas, alam niya itong adunay plano nga mo trabaho sa gawa sa nasod, isip mga domestic helper, o ano, paglangan pa ha, kay ang GPM 8, International Manpower Services Corporation, na kining nagtanyag kabag ni Kabalgadas, og mga kababayenan no nga nagpangidaron og 23 ngadto na sa 44 anyos nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers kabagtig kabalkadas no alang sa nasod sa United Arab Emirates, sa Kuwait, sa Qatar og sa Abu Dhabi. So sa pa imong gipaabot ay napagduha-duha pa, apply na kabagtig kabalkadas sa GPM 88, International Manpower Services Corporation. Kini ang nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian City. Og pakikitai lamang si Miss Jacqueline na kabahog kabagtig kabalkadas, no? Aron nga ma-facilitate mo, matabangan mo. O diba ka ha? Kontaka ang cellphone number nga 09 27 362 1908 09 27 362 1908, or diba ka sa 0962 211 6023 0962 211 6023. Mo ka na ang cellphone number sa GPM 88, International Manpower Services Corporation, nga dunay DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ay napaglangan pa. Kaya nagtanyag sila og libreng accommodation sa Manila, libre ninyong kapuy-an, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga paghuwag passport og libre nga medical, no? First time or ex abroad, as long as physically fit og willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod, isip mga domestic helper sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait, o apply na sa JPM 88, International Manpower Services Corporation. Dahil pang niabag sa tuwang nga tulumanon, kabagtig kabalkadas, ang bagtingan sa katawhan, giabagan usab kini sa Eliana Bayview College, the Builder of Future Leaders, nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitibitad o BAELS. Ay Eliana Bayview College sa kapribadong tulunghaan nga adunay ubos kayo og tuition fee og labaw sa tanan kabagtig kabalkadas, pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Literal nga mga working students, pwede kimong mupadayon sa iyong pag-eskwela pinagi sa pagpili sa mga bakante ninyo nga oras. Ingon man, ang Yes to Health Clinic, no? Ang ning abag usab kabagtig kabalkadas, ang Yes to Health. Nagpahibalo kini nga ang mga produkto sa Yes to Health mapalit na sa ilahang clinic and pharmacy nga na nahimutang sa may Atbang, no, sa Gate 11, Santa Lucia Pagadian, sa Pulmones sa building. Mga produkto sa Yes to Health sama sa Santon Gold Coffee, no, Santon Radax, og ingon man ang uban pang mga produkto kabagtig kabalkada sa Yes to Health din yung mga palit gayod sa ilahang clinic and pharmacy. Ay napaglangan, no? Ito na palit kabagtig kabalkada kung magaling gusto mo mugamit og mga produkto sa Yes to Health, ang Santon Gold Coffee, ang ingon man na D3 Bio guban pang mga produkto. Alas 6:30 isais na sa buntag ang National Irrigation Administration padayon paghapon nga nagpahibalo sa publiko labi na sa mga mag-uuma nga kung ugaling aduna mo'y mga reklamo, aduna mo'y mga pangutana kabahin sa mga programa gitagana o gitanyag sa buhatan sa National Irrigation Administration. Numahimbo ka mo nga mabisita silang buhatan nga nahimutang sa Regional Center sa Balintawak, Pagadian. Or di ba ka, contact lamang sa cellphone number nga 0985-824-4566. 0985-824-4566. Mauna ang cellphone number sa NIA Kabagtig Kabalkadas. No nga diin ang NIA, no, palayon gayod nga naningkamot og tabang, no, sa mga mag-uuma aron nga mulambo o mudaghan pa ang produksyon sa ilaha nga pagpangumay labi na sa humay. Pero matod pa unsaon pagkabot ang daghan, no, nga supply sa humay kuno galing ang mga agricultural land gihimo ng commercial land. Mao na nga padayon karon nga nag-auhag ang mga buhatan, no, nga kuno galing aduna mo nasayran nga mga agricultural land nga karon gi-convert na into commercial land, no, nga wala niagi og saktong proseso o itaho ngadto silang buhatan karon mahatagan kinig aksyon. O nanginaw to sa kini Kabagtig Kabalkadas nga ang lakip ang DAR, no, nga mo'y ahin siya gayod nga unta mo hatag og permit kung angayan ba nga i-convert into commercial ang usa ka agricultural kay musunod or kinibitaw nga musubay sa balaod Kabagtig Kabalkadas kay paunsa, no, makabot ang gitawag tag taas nga anis to mga mag-uuma o makabaton tag saktong supply sa bugas kung ugaling Kabagtig Kabalkadas ang atong mga basakan na himo ng gipang tukuran o mga dagkong mga building kay lagi gihimong commercial. Alas 6:39 na itong oras, diri pag ihapon sa nga pagpanaguban sa kahanginan, may buntag di al, yun na Aljo na Mukatkat. Good morning. O ingon man, good morning po ni Vanex Abamunga. Salamat kay sa pagpaminaw. O sa tanan nga mga nagpaminaw karon kisa pabay atong itimbaya karong buntag Kabagtig Kabalkadas, no, sa kamaing buntag kaninyong tanan. So kinahanglan nga mutimbaya sa punta ninyo kay mangluod unya mo, di ba? Mora magini ang kalipay na itong magatawhan ang matimbaya. Good morning, Juanita Sasal Kayron Tilaon, Lalang Tihada. Good morning po ni Nilo Jean Sinina. Diya sa may, good morning daw sa Kasi Junk Shop sa Santa Lucia. Oy, good morning, taga Santa Lucia, kumusta? Ang Kasi Junk Shop, may buntag diyang dapita usab. Okay, padayon tas to ang programa Kabagtig Kabalkadas, dari tas lahing hilisigutanan. Tungod kani atong adlaw nga Lunes manggod, pizza 8, no, ang ato ang DSW Secretary nga si Rex Gatchalian, personal nini nga gibisita ang Pisumpungan Integrated School, ang Tulunghaan Kabagtig Kabalkadas, diin nagtrending og taman ang mao nga barangay, no, ang barangay Pisumpungan sa Midsalip, human nga katong nag-viral ang video nga gipost sa ilang school principal nga si Sir Guok or Gukong rather nga ang iyang mga ilang mga estudyante manglangoy pa sa suba, no, aron lamang nga makapauli sa ilang panimalay taliwala sa kusog nga bulog sa tubig o ang katong nakapatrending katong gisakay og bakho Kabagtig Kabalkadas. O gani, doon na pa yung mga instances nga mga estudyante sa Tulunghaan lamang intawon mga tulog, no? So muna nga nakita sa tuang presidente, muto na sa tul sa iyahang last nga suna, gitahasan ng upapro nga butangan og tulay. So ana-ana sa 50%, no, ang katong tulay nga gigama Kabagtig Kabalkadas kundiin nga nagtrending tong subaa nga gitabukan sa mga estudyante. Na nagunsa man si Mingon mo, nagunsa man si Rex Gatchalian sa Pisumpungan nga opapuro man day ang budget bahin ni atong tulay. So, ang hitabo Kabagtig Kabalkadas, gumikan na itong asuna, no, sa itong presidente, duha kaayon siya sa gobyerno ang nagtabang aron nga mapadali, no, ang paghatag kasulbaran sa matawag taog sa itawagan ni matawag na Kabagtig Kabalkadas nga kalbaryo alang sa itong mga estudyante ug alang sa mga residente sa Purok 2 ug Purok 4 sa Pisumpungan, Medsalip, Zamboanga del Sur, Kabagtig, Kabulkadas. Adunay katong suba nga ang budget ilalom sa OPAPRO, doon na po ay budget Kabagtig, Kabulkadas nga gihatag ang DSWD ilalom sa programa sa Kalahi Seeds nga mao kining steel footbridge, no? Tulay, taytayan sa pika stampe nga diin dito sa Kabagtig, Kabulkadas ang ato mga estudyante muubog in town sa tubig aron lamang nga makatabok o makaeskwila, no? So, atong Lunes, wala pa man hingpit nga na-turn over sa ang nasangpit nga tulay, no? Katong steel footbridge kay ongoing pa ang construction pero ana-ana sa 80%, no? Ang pag-construct ang atong mga estudyante pwede na nga mutabok gamit ang nasangpit nga steel bridge Kabagtig, Kabulkadas while ongoing ang trabaho sa nasangpit nga tulay, no? Kay wala pa man siya hingpit nga na-turn over. Og matud pa usab sa tuang secretary nga si Rex Gatchalian, bisan pa man tuod og wala pa hingpit nga na-turn over, pero kinahanglan nga iyang bisitahon aron nga masayran ko iyang makita kung unsa ba kapulido ang paggama, no, sa kining footbridge or steel bridge Kabagtig, Kabulkadas og lakip na usab ang tulunghaan, no? Kaya dunay duha ka classroom nga gitukod ilalom sa pundo sa Kalahi Seed sa DSWD aron nga dunay dugang nga tulunghaan Kabagtig, Kabulkadas ang integrated Pisumpungan Integrated School. So, dako ang kalipay sa mga ginikanan o inguman sa mga tinunan tungod kay dili na unya maglisod ang mga estudyante. Ilabi na ni atong mga estudyante nga makapahimulos, no? Unang makapahimulos sa steel footbridge nga diin kinigipunduhan sa Kalahi Seeds ilalom sa DSWD Kabagtig, Kabulkadas nga nagkantidad og 1.3 million pesos, no? So, pinagi niini nga programa, so maingon tang ang atong mga katawhan nakabati sa programa sa gobyerno. Di ba? O gani, gipasalig usab sa sekretary sa DSWD nga dili lamang ang lungsod sa Pisumpungan ay ang barangay Pisumpungan Midsalip ang makapahimulos sa mga programa sa gobyerno labi na sa ilang ahensya. Tungod kay hangtod ning kasamtangan nagpadayon ang ilahang koordinasyon sa matag kalungsuran sa tibuok nasod aron nga makita Kabagtig, Kabulkadas kun unsa ba ang mga nagunang panginahanglanon sa mga estudyante, di ba? Ilabi na tong mga anaa sa mga hilit nga dapit susama sa nasangpit nga barangay diri sa Pisumpungan, no? Maingon ta nga kun ugaling wala pa lang siguro gipost sa ilang school principal ang kahimtang sa mga estudyante, murag dili makita sa tuang mga tinun sa tuang gobyerno ang kahimtang sa tuma katawhan, di ba? Dakong tabang Kabagtig, Kabulkadas ang atoang social media sa higayon nga kini gamiton sa saktong pamaagi. So sama sa gibuhat sa school principal, di si Sir Guok, good morning sir, no? Nga diin, human nga naluoy siya sa sitwasyon sa iyang mga estudyante nga aron lamang makatabok gisakay in town og bakho Kabagtig, Kabulkadas. Sumoto ang nahitabo, di ba? Dugay ng panahon. Panahon pa sa nanglabay ng mga administrasyon. Pero karon ng administrasyon, maingontag nahatagan tungod kay sa gumikan sa post Kabagtig, Kabulkadas. So, ang pangutana kaniadto sa media, di ba? Nga, gani, napangutana kaniadto ang ato ang kining former governor. Giingnan siya nga, gob, sa imuha nga tayo, mo, dito mo ni nakita nga kining sitwasyon, no? Isip ikaw ang congressman kaniadto, dinahimo kang gobernador, wagid nimo nakita nga ingon ani day ang kahimtang sa mga katawhan nga matud pa sa mga residente pila ka tuig na ang nanglabay nga wala ra gid in town sila murag wala sila nahatagan og pagtagad, no? Gani ang usa sa gibasol sa ato ang kaning gobernador ang dunay government agency, no, nga iyahang kining maingon tag na nabasol kon ngano nga ingon ana ang nasangpit nga barangay. So at least man lang, no, karong mga panahona dili na maglisod ang atuang mga katawhan. So muna ingon kabagdig kabalkadas, kahit papaano, di ba? Doon na ragi maabot ang panahon nga mabatian ragid mo sa gobyerno. Mabitaw na nga hangyo sa ato ang mga kining uban pang elected officials nga kamong sa lokal, no, kamo dapat ang mututo kung unsa ba ang mga panginahanglan nun sa mga katawhan. Di ba? Mga mayor, mga kapitan. Kapitan mismo dapat kinahanglan nga muadto dito sa mayor. Magpalaban sa mayor, ug unsa ba yung mga panginahanglan nun sa ilang barangay. Di ba? Ang mayor, muadto sa buhatan sa gobernador, di ba ka sa congressman, aron usab nga makahatagan og pundo or magahinan og pundo kabagtig kabalkadas. Pero nahitabo magud karong mga panahuna, di ba? Kung galing dili ka kaalyado, dili gid pud ka mahatagan og project. Di ba? Pero bisan pag kaalyado mo, doon na gihapon mga kaalyado nga barot ra gihapon kayo barangay. Buhay tarong nga dalan, ngano man. Tungod kay nga tuang mga anaagi pangpili nga mga barangay captains, wala po'y plano nga panindoto ng iyahang barangay. Di ba? Or else, wala siguro'y matawag taog igong katakos. Aron muatubang sa mayor or matubang baka sa congressman o gobernador aron nga mahatagan o kalambuan ang iyang barangay kabagtig kabalkadas. Di ba? Daghag mga barangay nga maingon taog tawo sa gobernador o tawo sa mayor pero nganong walay improvement, di ba? Tungod ba kay kanang ang kanang mga residente dili butante ninyo, mao na nga dili ninyo hatagan og dakong bili. Mao ni nakapait ka bagdi ka balkada sa gustong nasod, no? Kini bitong ingon ini nga kuan ba? Pamaagi sa mga pamulitika. Dunay uban dili gusto nga makabaton og edukasyon ang tanang katawhan, kaya ron nga panahon sa eleksyon, magamit ragihapon nila. Di ba? Magawangan ragihapon nila kabagdig kabalkadas. Mauna ang uban nga dili gusto nga ang usa ka barangay o usa ka komunidad palambuon. Kaya sa higayon nga mulambo kabagdig kabalkadas, sa higayon nga ang mga katawhan mahimong edukado ang tanan, dili naman magawangan o kwarta. Di naman mabayran o dili na nila matuok sa liog nga sila'y suportaran kahit doon na naman sila'y kaugalingon nga kabubuton. Diba? Doon na sila'y kaugalingon nga desisyon. So muna'y ingon-ana ang uban nga senaryo kabagdi kabalkadas kung nga no, nga ang usak komunidad dili gayod mulambo. Kaya ang naglingkod, ang nagdumala, wala po'y plano nga palambuon kabagdi kabalkadas. No? So muna nga manghinauta, mga barangay officials, mga mayor, no, mga SB members, sulayoy daw ninyo glibot suroy ang inyuhang tibuok barangay. Di ba? Unsa ba ang mga panginahanglanon or nag-unang panginahanglanon nila gawas sa pagkaon? Di ba? Kumusta ang ilahang mga kining panginahanglanon, ilahang panlawas? Mas maayo gani nga matag barangay, inyong duawon, dadaan ninyo og mga libreng medical services. Di ba? Aron nga dili na mo gasto og dagko ang atuang mga katawhan, no? Mao na kabagtig kabalkadas kung tinuoray ka nga mag-alagad tan-aw nimo kung unsa bay nag-unang panginahanglanon sa imuhang mga constituents, sa imuhang mga ginsakupan. Dili kay mopakita lang ka ng barangaya panahon sa eleksyon dayon saad sa ara na pod hangtod nga mga tawo nga nimuyo dana mulaom na pod sa iyong saad. Diba? Mamani ang nahitabo gudre sa tuwa sa tuwang nasod kabagtig kabalkadas. Panahon sa eleksyon na ay mga politiko nga moabot sa barangay nga lisod kayo sudlon, di ba? Kay lagi mangampanya ug didto daghan kayo og mga raso, daghan kayo og mga bula-bula lang bagbag panaad. Pero pag-abot sa eleksyon nakadaog na bawlang og mubalik pa ba ng barangaya. Di ba? Mao na ang nahitabo. Mao na ang mga barangay captains, mga barangay officials, mao gani nga kamo ang gibutang diana aron kamo ang mahimong tingog sa mga katawhan nga mulambo na ang inyong barangay, no? Pero paunsa mulambo ang inyong barangay kuno galing takom kayo na inyong baba labaw pa sa gizipiran inyong baba kay di mo kabalo mutingog, di mo kabalo mangayo budget, di mo kabalo mangayo ditong mga project, di ba? So ang makaluluoy ang kadtong mga ordinaryong katawhan, kamo mo'y bulahan nganuman kay nagdawat mo og sweldo sa gobyerno
1: maskin pa og wala mo'y taro nga performance ang iyong barangay. Diba? Mo man ay sakto kabagti kabalkadas or mo man ay tinood. Ang makaluluoy, katong uyano or katong uyamot ng mga katawhan nga nagsige lang in town o pangindahay kung kanusa makabaton o nindot nga agianan, nindot nga dalan or unsa baka mga programa nga ilang matagamtaman nga wala magid in town nahatag sa mga naglingkod diya sa barangay. No? Mao na nga, makaingon tao sa iba, Sharon, makatulog ra po ng atuang mga barangay officials nga tan-aw nimo ang barangay gusbat. Di ba? Bati og dalan. Sharon, wala lagi plano? O niya, panahon na itong nindagang eleksyon, daghan kayong mga plano nga gusto niyong implementar? Nga nung, daghan kayong mga ang rason kung nga nung inyuhang gikontra ang incumbent nga kapitan tungod kay wa mo nakauyon sa iyahang pagdumala, tungod kay moingon mo nga walay kalambuan ang barangay o sadihan ka mo ang gisaligan, gipiyalan sa makatauhan, utro sa diay mong way nahimo. Di ba? So muna ha, nga tanan nga mga barangay, no, manghinauta. Kay matod pa ni Rex Gatchalian, ang sekretary sa DSWD, nga padayon sila nga makigkutay sa matag barangay, sa matag LGUs, mga mayor. O, tanawa na, mainyuhang kauban sa kulor sa politika o dili pagkangalan nga under na sa inyuhang liderato, hatagi po din tao nagpagtagad, no? Dili ta mamili-pili. Kay panahon sa eleksyon, muna giingon, ang inyong gipanaad, muservisyo man, mualagad man sa makatawhan. Huwag man muning ingon nga, inig makadaog me, ang among servisyoan o alagaran, kadto lamang ang ningbutar ka na mo. Ang wa ningbutar, di na mo sa kining hatagan o di na mo tabangan. Di ba? Wala man na sa inyong pagpangampanya. Puro man panahon sa pagpangampanya. Siguro mo ingon nga, andam kong mutabang, ako ang inyong sulugoon. Sos, pag-abot, nakadaog na, honorable na. Katada kong tabaghak aning kalakihan. Mapay kusog kayo, manugo, hinoon. Ang kanhing miingon nga sulugoon, ako yung sulugoon, nahimo naman hinoong tingsugo. Hastila na lang yun kabagdig kabalgalas. No? So mauna, nga, matod pa ni Rex Gatchalian, atong sekretary sa DSWD, dire sa Region 9, ubay-ubay ka mga lungsod, no, o barangay, ang ilaha pang bisitahon kabagdig kabalgadas, aron nga, ilaha gayon nga makita kung ano sabay nagunang mga panginahanglanon. Aron nga makbatian sa mga katawhan ang tinuod nga programa matod pa sa gobyerno. Muna ingon mga, kinin mo yung sakto, ingon ani, bitaw nga prinsipyo ba, nga munaog gayon sa kining pinakaubos nga bahin kabagdig kabalgadas, no? Dili kay, kanunay lang ka nag-aswat si mong bangko, nga daghan mig accomplishment, daghan kayo ipang pakita di ang kuno nindot nga programa pero pangutana nabatian ba sa makatauhan, di ba? So at least man lang, no, maka-appreciate po ta panalagsa sa mga maingon ta gatong nagtrabaho sa gobyerno nga tinarong ang pagtrabaho denyos kun baga ang pagtrabaho kabagtig kabalkadas pag gatong mga nagtrabaho sinong pangkol basta kay makadawat lang sweldo kada bulan. Unta, mahubagan rin mo sa inyong sampot, oy. No? No, nagingon. Tagayin tao ninyo, bili, luoy kayo. So, mana nga, atong i-congratulate na sa mga katauhan, sa pisumpungan, at least, no? Pinagis sa barangay captain, nga naningkamot usab, no? Ingon man, na sa ilahang punong, ilahang mayor, si Mayor Soronio. So, anak kabagdig kabalkadas, no, tuloy-tuloy ang project. So, ang makatauhan, ang makabataan, dilinaw niya maglisod, panahon sa ilang pag-eskwela, o ingon man, no, maingon tao, daghan pang mga proyekto nga madawat sa nasangpit nga barangay, no, pinaagis tabang sa mga nagadayang ahinsa sa gobyerno. So, unta, kung usay nabatian sa uban, nga naangkon sa uban nga mga programa, maangkon usab ngadto sa mga barangay, labi na itong mga murag nawa sa mapa nga barangay, kay wagi din tao nakita sa kining naglingkod, o, oh, stilan. Tagahayin tao ninyo bili. In a way, kabagdig kabalkadas, wala ko ikong oras. Salamat sa papakiguban ka na ako. Hangtod na lamang wapong adlawa sa tulumanon ang bagtingan sa katawahan. Oy, karong adlawa ha, ayaw mo kalimot nga jobs fair karon dire sa Pagadian City,
0: alauna nga tunas alas 7 sa gabi. Salamat ug maayong buntag kaninyong tanan, alas 6:56 sa buntag.

0: Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay, pagkong hiyahayin. Magrapag yun ko atang mga kulay yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko, deto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilaw, bi.
9: Carl! Palihog gani sa litron!
10: Carl! Palihog po ng bupis, please!
8: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, be!
11: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
8: Ihatagan ini Carl lang ang bill.
10: Carl? Asa man si Carl?
11: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
12: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
13: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
12: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
14: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine or gulugod ay may hindi normal na pagkurba? Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center or healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
15: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Niya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na akoy buhol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
17: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
18: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
16: Mga kabagting o kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, Pizza Jazz sa bulan sa Hunyo tuig 2016. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment o sa Radio Bagting News o ma-monitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
17: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita, Balita.
18: BBC Headlines.
16: Sa uluhan sa balitang lokal, supply sa karning baboy sa rehiyon bastante pagihapon.
19: DTI CDS nagpahigayon og mawa signing alang sa unang duha ka shared service facility project sa 2026.
16: Bag-o og limpyo nga water system sa Makasing Pagadian giturn over na.
19: Sa uluhan sa balitang rehiyonal, CAM members napalgang patay sa Misamis Oriental o giimbestigahan ang posibleng kalabutan sa CTG.
16: PCG padayon sa search and rescue operation sa Jansan human sa 7.8 magnitude nga linog.
19: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga mayoriyang senador mo donar sa ilang usa ka bulan nga sweldo sa mga biktima sa linog.
16: Presidente Marcos ngadto sa mga senador magkasinabot sa dili pa ang mga espesyal nga sesyon.
19: Sa uluhan sa balitang international, US judge gusto nga mapugan ang UFC event sa White House.
16: ICC prosecutor suspendido tungod sa allegasyon sa sexual abuse.
19: Sa uluhan sa balitang negosyo, unemployment rate sa Pilipinas ni us-us ngadto sa 4.7% sa Abril.
16: Sa uluhan sa balitang sports, adili og Baterbonya sa Ateneo managsamang patay human na lumos.
19: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH Secretary Herbosa mibisita sa mga ospital sa Sarangani human sa kusog nga linog.
16: Samtang sa nasayod ka ba corner average nga ulit tawo, angay nga makakitag kapikas sa dili pa mahurot ang oras.
19: Sa uluhan sa balitang showbiz, libuan katao giimbitara sa kasal ni Taylor Swift o Travis Kelce sa Madison Square Garden, New York.
16: Mga kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
19: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
16: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot, Lirazan.
17: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
16: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
18: BBC, Balitang Lokal.
16: Mapasigarbuhong gipahibalo ni National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 9 Regional Director Dr. Rodio Abolensa na nagpabiling stable ang supply sa karning baboy sa Region 9 kaliwala sa mga hagit nga giatubang sa mga local hog raisers sa Zamboanga Peninsula. Matod pa sa opisyal, bisan pa man nga nagpatuman og hugot nga pagpasulod sa karning baboy ang Zamboanga gikan sa pipila ka mga munisipalidad sa Zamboanga Sibugay, gamikan sa epekto sa African Swine Fever kon ASF. Alayo nini malaumon si Dr. Abulensya na sa higayong matangtang na ang pagban sa maong mga lugar, mas manumbalik pa ang ligon nga supply sa karning baboy sa Rehiyon 9. Sa katapusan, giyawag sa opisyal ang publiko nga dito lamang mupalit og karne sa mga otorisadong merkado aron masiguro ang ilahang kaluwasan.
19: Sa dugang detalye, gipahigayon sa Department of Trade and Industry sa Buanga del Sur ang ceremonial signing sa Memorandum of Agreement alang sa unang duha ka aprobadong shared service facility projects para sa tuig 2026. Kagapong adlaw, Hunyo 9 sa Provincial Office sa DTI sa Buanga del Sur, Pagadian City. Gipanguluhan ang kalihukan ni DTI-CDS Provincial Director Marlon E. Alabata o Business Development Division Chief Elvis QW o Manila Maria Teres Alulor. General Manager sa Danlugan Farmers Multipurpose Cooperative o Timoteo A. Guadeliza, Presidente sa Ngan-Ngan Farmers Organization. Ang gipirmahang kasabutan tali sa DTI o sa mga SSF cooperators naglangkob sa pagtukod sa usa ka meat processing facility alang sa Danlugan Farmers Multipurpose Cooperative nga dunay kantidad nga 1,887,000 o usa ka abaca drying facility alang sa Ngan-Ngan Nanganan Farmers Organization nga nagkantidad og 1,255,000,000. Kay baluan nga ang MOA maoy usa sa mga kinahanglanon sa dili pa masugdan ang procurement of process o naglatid sa mga responsibilidad sa matag partido sa implementasyon o pagdumala sa mga aprobadong proyekto.
16: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, hingpit nang i-turnover sa lokal nga pangagamhanan ang bagong limpyo nga water system sa Barangay Makasing, Pagadian City nga gipangunahan ni Mayor Sammy Cauban sa City Agriculture Office. Ang maong proyekto nagtumong sa paghatag og limpyo, luwas o kasaligan nga supply sa tubig ngadto sa mga panimalay sa mga barangay aron mapaayo ang panlawas o inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga residente. Ang tubig libre kini mapahimuslan sa mga lumulupyo sa Makasing isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pagpalambo sa batakang serbisyo sa komunidad. Ilauman nga ang maong proyekto magdala og dugang kalambuan o mas maayong kalidad sa kinabuhi alang sa mga tawhan sa nasangpit nga barangay.
17: BBC BBC Martin Martin Balita
18: BBC Balitang Rehimal.
19: Patay nang napalga ng usa ka 27-anyos nga miyembro sa Citizen Arm Auxiliary nga giilang nga si alias Joey dol sa usa ka sapa sa sitio Impadiding, Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental. Duha ka adlaw human kini gi-report sa nawala kon nga nawala. Sumala sa kapulisan, nakadawat sila og impormasyon bahin sa nakitang lawas nitong Hunyo 8 o gilayon nga nakig-coordinar sa Rural Health Unit sa LDRRMO. Apan nalangan ang retrieval operation tungod sa report nga dunay mga armadong lalaki sa lugar hinungdan nga nangayo og tabang ang mga otoridad sa 58th Infantry Battalion. Sa inayusang operasyon, malampusong na-recover ang lawas sa biktima alas 8 sa gabi. Base sa initial nga examination sa mga health personnel, posibleng namatay ang biktima tungod sa kakulang sa oxygen o aspasya o gituuhang duha ka adlaw na kining patay sa dihang napalgan. Nasairan sa investigasyon ang ganitong Hunyo 6, mayato si Joey sa tulon niya ka mga kauban sa maong sitio aron mangayam o usak ay halas nga mananap. Gingon nga ilang nasugatan ang upat ka armadong lalaki nga adunay high-powered firearms o gikatahong adunay kalabutan sa communist terrorist group. Matud pa sa mga kauban sa biktima, gidala ang armadong lalaki si Joey samtang sila gitugutan nga makabiya. Usa-usab katistigo ang nag-ingon nga nakita niyang gikulatang biktima sa wala pa siya makikomikaligaw alang sa iyang kaluwasan. Padayong investigasyon sa Philippine National Police o 58th Infantry Battalion. Aromatino ang tibuok kahimtang sa kamatayon sa biktima o mailhan ang mga responsable sa krimen.
16: Sa dugang detalye sa balitang regional, mas gipahugtan pa sa Philippine Coast Guard kon PCG, pinagi sa Coast Guard District Southern Mindanao ang search and rescue operation naman sa 7.8 magnitude nga linog. Ang amigo sa Mindanao, hilabi na sa General Santos City ni Atong Hunyo 8. Sa Water Grand Resort sa Barangay Bawing, 4 katao ang naluwas. Ubos sa kalawas ang na-recover, samtang 2 pa ka-individual ang padayon nga gipangita. Temporaryong gihunong ang operasyon tungod sa kangit-ngit o delikadong kondisyon. Apan gipadayon kini pagkasunod adlaw Hunyo 9 kagahapon. Sa laing insidente sa Purok Filomena, Barangay Tumbler, usa ka 28 anyos nga lalaki ang namatay human.

0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba, Bagting 27. And of course, mga kabagting o kabalkada, nasayod ka ba nga sa tibok kinabuhi sa usaka average nga lalaki, makahurot kini og nilibo ka oras tungod sa pagpangitag dalaga. Ah, di ta ka-relate ani kay dalaga man ta. Pinasikad sa makuting pagtuon sa mga researcher, gipasabot nini nga sulod sa usa ka tuig adunay 8760 ka oras nga naglangkob sa kinabuhi sa yanong ulitawo o 525,600 minutes nga dali lang kaayong mulabay busa angay nga makakitag kapika sa dili pa mahurot ang oras tungod nini gibutyag sa factinate.com nga walay rason aron mabiyaan sa biyahe sa kaminyoon ang mga lalaki gawas na lamang kung dili gayod kini hingibog o dili usab kaingon o dili baka ganahan o babae o dili ganahan maminyo. Nasayod ka ba nga sagad sa mga lalaking dunay kung dugay nakadesisyon, dugay nakadesider sa pagminyo, gumikan kay naliban sa trabaho o ganahan gid kay sa mo trabaho o mas napuno ang iyang hunahuna sa temporaryo nga kaibog o sa lawas nung kalipay lamang nga yanon niyang maangkon bisan dili magpakasal ha? Sa to pa nang tilaw-tilaw lang.
1: Always sneaky oh.
0: Dugang pa sa mga researchers kung anaa ka na sa saktong edad ha? Kung nana daw ka sa saktong edad trabaho o kabutang ayaw na paglangay-langay pa. Liraw na imong mga mata, pangita nagkapikas, mintras may oras pang nabilin sa imuhang kinabuhi. So, kamudya, mga lalaki, hala, pangita na.
1: Liraw na na yung mga mata.
0: Liraw na na yung mata.
1: Sama sa gibuhat sa tong IT karoon.
0: Impas yun aron, masumbagan yun na siya ron. Ang balita sa nasayod ka ba, hatod ka na to sa Iliana Bayview College. Naghinosarang pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Mga mati o padi, ani ana ang balita, showbiz!
0: Alright, Kamaring Dars, go ahead na sa imuhang showbiz. Kumusta naman ron ang imuhang showbiz?
1: Usa ka libo ka mga bisita ang gimitar sa kasal sa sikat nga singer nga si Taylor Swift og NFL star nga si Travis Kelce. Ang seremonya gikatakdang himuon sa Madison Square Garden, New York, karong Hulyo 3, 2026. Sumala sa report, gipili sa mag-tiayon ang personal nga pag-imbitar sa mga bisita imbis na digital invitations aron malikayan ang pag-leak sa detalye o maprotektahan ang ilang privacy. Dako sa bagiandam nga security measures o nakig-coordinate na sila sa New York Police aron masiguro ang hapsay o malinawon nga kalihukan sa maong event.
0: Eh, ikaw, Bagting 27, kanusa amang ka magpakasal na?
1: Mangita sa tagdawan. Ikaw di Aniki.
0: Mangita sa daw siya og dawan. Eh, ikaw, kung magminyo ka, kaslon ka, mangimbitar ka sa kalibo ka bisita.
1: Pamilya lang tingali. Kaysa gawas mo magpakasal.
0: Gawas sa balay. Ngani. Ano, kami gani itong nagpakasal mi, duhara ka buo kong gimitar. Oh, di ba?
1: Pakasal na pagbalik.
0: Pakasal na pagbalik, di yun matagam. Alright, mga kabagting o kabalkada, ang atong programa hato diya sa kanato sa AB Gadgets Pagadian. Nangita baka mo barato pandi kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay mga nagadayang branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O lakip na usab sa mga kasikbit nga probinsya. O mangita mo o cellphone, adto na mo sa AB Gadgets. AB Gadgets Pagadian, cellphone mo, sagot ko. Samtang sa Pikas Bahin, miabag usab sa ito ang programa ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka espesyalistang mga doktor. Inangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. Ayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page. Lakip na usab sa Radyo Bagting News. Good morning ni Chicken Ahor Sirada, naglantaw sa itong Facebook Live. Si Honey Love Mangilin, lakip na usab si Dondon Tormes, si Charlotte Fabros. Ang kaninyong tanan nga managlantaw sa itong Facebook Live karon. Daghan kayong salamat. Ayaw mo kalimot sa pag-like, pag-share, pag-follow sa ito ang mga ibang post nga mga balita din na sa ito ang official Facebook page sa Radyo Bagting News. Aduna na nanay 23,000 followers and counting sa pagkakaroon. And ayaw po mo kalimot pag-download sa Radyo Bagting mobile application na available sa Google Play Store sa inyuhang mga smartphones. Good morning usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM sa DXBZ Radyo Bagting 756 karong buntaga. Daghan kay salamat kaninyong tanan, especially din sa 1st Civil Military Operations Maygalaon Battalion headed by Lieutenant Colonel Ronald Dakawi ang acting commander, and of course sa mga naminaw sa ilang tagsa-tagsaron ka radio. Daghan kay salamat kaninyong tanan and na mga naka-monitor usab sa Radyo Bagting mobile application. Samtang sa Bicas Bayan, di ay sa Kipata, Moextro Bagting 27. Congratulations ni attorney-to-be, among admin officer, si Shelo Maris Tora, juris doctor.
1: Congratulations, te.
0: Mga kato ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Si Bagting 27, Daryl Ikat, aya ay.
0: Ako sab si Bagting 27, Webe Chiril, Unyot Lirazon. Daghang salamat o mayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita.
3: Said, Health Report,
2: Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Ba, sugar ko usog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon ra yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow.
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
8: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
8: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-Skin Shop na! Mugwapa na ka, mu-income pa ka!
10: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
11: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
12: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
11: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
12: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
11: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gitso sa akong lawas. Yun,
12: ni pa, murag magpangita na ka?
11: Magpangita agad akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya partig yung ninduta. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gitso siya.
12: So karon gimintin na lang ni mo?
11: Gimintin lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
10: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
14: Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
15: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
16: Drink light, live light, Sunmig Light.
17: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
18: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
18: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
19: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
20: Erikloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumalgid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
19: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
21: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
22: Idagan nako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gyud ko sa Sid Panyawan Plus capsule. 3 times a day ginako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
21: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
0: 6.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Asinso pagadian, Mayor Samico.
2: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang making uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan dili ta maglangan ni ang akong kauban forever nga pinakagwapos tibuok kalibutan giilugan sa tanan. Dos Marson Dos Abanti Dos.
14: Yes, mga higala, kumusta ug maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programa ang kaakuhan pinaagi sa Sinso Pagadian ni Mayor Samico.
2: Sa meow, Sinso Pagadian,
14: ni Mayor Samico, akong kuan ba kay? Idol man ako si Kiko Barsaga ko.
2: Yes, bisan na kadaghan kay nag idol ni Kong Meow. Kong Meow in Pagadian City,
14: Kiko Barsaga. O ginguman usab sa tirag mga katawhan nga naminaw sa programa ni Mayor Samico. O sa First District o Sika District, maayong adlaw kaninyong tanan. Sa tanang katawhan dinhi sa Sambanga del Sur, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Samico nga nagdala sa Asinso Pagadian o Asinso sa Sambanga del Sur og sa gihapon. Dodge Marzon, inyong higala sa kahanginan.
2: Ang kaakuhan gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, ang Pagadian City. Pinaagi sa kusgan nga mga FM og AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapia mapita sa kanulangon na paggalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patadumang subanin. Mayong adlaw kaninyong tanan, hurot. Gikan gid kana ni Mayor Samico alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya. Og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan dods.
14: Yes, boda mga higalang programa ni Mayor Samico. Og sa itong mga isigutanan karong adlaw mga higala, libre og limpyo nga tubig alang diha sa Barangay Makasing, gipaabot ni Mayor Samico ang bagong water system sa nasangpit nga barangay. Usa ka proyekto nga gipangunahan sa amahan ning Dakbayan nga nagdala sa Asinso Pagadian sa pakigtimbayayong sa City Agriculture Office. Tumong niini ang paghatag og limpyo, luwas og kasaligan nga supply sa tubig alang sa matag panimalay sa komunidad. O matod pa sa mga residente sa nasangpit nga barangay, ang proyekto magdala og dakong kayuhan sa mga katawhan pinaagi sa pagpaayo sa ilang adlaw-adlaw nga paginabuhi o paghatag og mas sayon ang pag-angkon sa limpyo nga tubig. Ang maong seremonya sa water system nagbalampuson nga gipahigayon pinaagi sa mga katawhan o barangay official sa Barangay Makasing nga gihawag tanang mga residente nga tambungan og saksihan ang maong nga programa tungod kay ang maong proyekto ni Mayor Samico para sa tanang mga katawhan sa Barangay Makasing walay sagol nga kolor sa politika tungod kay ayang pagpanerbisyo sa katawhan patas og walay pili. Mao na ang amahan ning Dakbayan sa Pagadian pinaagi ni Mayor Samico siyang isayang programa nga libreng serbisyong tubig alang sa tanan ilabi na sa 54 ka barangay ning Dakbayan sa Pagadian.
2: Yes, tubig is life. Water is life. Maugid ka na ang nag-una sa ato ang panginabuhian sa atong inadlaw-adlaw nga pagpakabuhi ning kalibutan na dods kay bahala na lang usag wala tay pagkaon. Basta na lay tubig, naabitay ka ng mga maanod, moinom na lang og bisan unsang klase sa tubig, kay aron lang yun makasurvive. So gikinahanglan yun kayo ang tubig, pinaagi sa mabuhi ta, dayon maoy atong panghugas, tanan. Nag-unag yun ang tubig, maong nga gikinahanglan po dods, nga ang atong kainaiyahan, atong ampingan, kay aron ang tubig nga magdagayday, gikan sa atong kabukiran, paingon nganhis sa kapatagan, nganhis sa syudad, ang kanunayng limpyo. Dayon, kung ang atong pasipada ng atong kinaiyahan, dili lang tubig ang mamahimong delikado ka nato, nga mawagtang nganhi ka nato, nga gasa sa kinaiyahan, nga pinaka-importante kayo, kundili ang ato usab nga kinaiyahan maguba. Mao magani na nga gikinahanglan kaayo nga atong kalasangan nga kanang dili gid siya pagahilabtan ang naa sa ato ang kabukiran. O syempre naman patubig. Una pod nga gikinahanglan sa atong mga kabarangayan ang patubig dinhi sa syudad sa Pagadian. Mao nga ang ato nga mahan si Mayor Samico kay bawo nagyud kon unsa ang mga gikinahanglan sa ato ang mga kabarangayan nga sakop dinhi sa Pagadian City, pero ang paghatag og mga proyektog programa ngadto sa ato ang mga kabarangayan ang kini inantigo og kanang ginagmay lang tungod kay bahin-bahin man sa 54 ka mga barangay ang mga prioridad nga mga proyektog programa nga gipangayo diha sa administrasyon ni Mayor Samico par gipangayo sa mga kabarangayan sa kagamhanan ni Mayor Samico aron matuman kini kay lagi ato namang nasayran nga nag-inusara si Mayor Samico nga naningkamot walay ni hatag nga kanang financial mga proyektog programa nga gikan sa ato ang mga dagko nga mga opisyalis sa probinsya sa ato ang First District of Zamboanga del Sur nga representante og sa ato ang provincial government pa of Zamboanga del Sur wala man gyud hatagi ang dakbayan sa Pagadian. Ang ilalamang gipang hambog maunang kadalanan nga gikan sa mga lungsod nga mulagbas lamang sa Pagadian City dito sa suok nga bahin o ngadto na sa laing lugar. Well, ilahapod na nga mga proyektog programa nga diin nga ato ang dakbayan sa Pagadian nagkinahanglan usab nila kay sakop man gyud ni nila. O syempre, o gadili lang patubig ang gi-prioridad ni Mayor Samico kundili ang ato usab nga mga gikinahanglan nga kanang food for the people or kanang kuan ba
14: mga pagkaon
2: nga naa gyud kanunay sa lamisa pinaagi sa City Agriculture's Office ang gipatuman kana, and syempre pa mga livelihood programs sama dud sa mga kanang chicken dispersal o daghan pang uban kanang livelihood sa atong mga kababayenan. So mao kana ang dungan-dungan nga mga aspito nga gikinahanglan sa ato ang mga katawhan nga dili mabihain kanang maingontag proyektong infrastruktura motuhoy ta sa pagkanindot pero nabiaan ang uban nga walay panginabuhin ang uban. That is why ang Pagadian City considered as one of the richest component cities in Mindanao.
14: Yes, mao na ang programa ni Mayor Samico mga higala sa mga mag-uuma tugod kay importante kini sa ato ang mga kaigsuonan kay ang mga mag-uuma mao'y backbone sa pagkaon sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ilabi na din sa nasod Pilipinas. Kung walay mag-uuma, walay kanon atong mga ang mga individual, walay kanon, walay i-plaster diha sa lamisa sa pagkainan. Kung walay mag-uuma, mao na nga usa sa mga priority nga programa ni Mayor Samico paghatag og assistance sa nagkadiang Farmers Association sa basakan, kaumahan, kamaisan o gilabi na sa kadagatan. Tanang mga programa anaapirmi nagpailalom ang kagamhan ng lokal sa social services program pinaagi sa agricultural program sa tong amahan ng dakbayan o kung mahisgot o sabta o kaning kadagatan dinis ato ang may sa programa sa pang-agrikultura sa mga pangisdaan sa itong mga nanagat anausab ang suporta pinaagi sa programa sa itong City Agriculture agiusab ka na kamanduan ni Mayor Samico nga ang mga association sa mga fisherman association tagaan og dugang nga suporta para adunay ikabuhi usab sa ilang pamilya para dugang usab panginabuian ilabi na ka ng bangus maghatag og similya sa bangus para sa atong mga mananagat atong mga mangisda nagkadayang mga sesyon in dakbayan sa Pagadian. Livelihood assistance tanang mga assistance nga mga programa ilalom sa administrasyon ni Mayor Samico iyan ang gihatag sa tanang mga katawhan tungod kay ang pagpanerbisyo sa mga katawhan gikinahanglan usab alang sa tadang pagadianon.
2: Yes, mauna siya ang kinahanglan usab. So mayong pagpaminaw sa mga nagsunod nato sa pinaagi sa nagkadaiyang mga AM o FM radio stations o sa social media. Siyempre naman doon niya sa St. Francis Clinic headed by Dr. D.K. Fernandez, ang ato ang former city councilor din sa Dakbayan sa Pagadian, and of course naadiha sa St. Francis Clinic si Nining Lau, hi Ning, and syempre ang gagaw ni Dod si kuan kanang Dina Baho, and syempre pinaka kanang kuan gid ba pinaka guwapos tibuok kalibutan ba si Jing Rivera. Madam Jing Rivera, how are you now? Yes, og sa tanan nga mga nagsunod sa ato ang programa, murag magnay naglupad-lupad nga kanang insecticide. Unsa man siya, black bug. Well, anyway, dudes, atong balikan ang nahitabong tsunami. Gideklara gid ay nga naay tsunami nga nahitabo sa Dakbayan sa Pagadian June 9, 10. Okay. So kadtong linog nga nahitabo nga 7.8 magnitude dito sa Soksarjen, kanabagong Soksarjen, South Cotabato, Cotabato City, Sultan Kudarat, Sarangani, and General Santos City. Ato manggidto nga nakita. Syempre ang uban murag relax lang, pero may tsunami gid ay nga nihapak dinhi sa Dakbayan sa Pagadian.
14: Tungod kay ang gipagawas sa interview sa personahe sa P-Box, kaning P-Box, ha?
2: Dod sa dili Philbox. Sa unang P-box panahon, Philbox. Katupang panahon ni Director Raimundo Punong Bayan, kung pakaay ko ato, Dod, speak it so again, pakaay ko. Pero giusab na karon og Philbox.
14: Philbox na. Philippine Institute of Volcanology and Seismology, under kini sa buhatan sa Department of Science and Technology, under na sa umbrella sa maong nga buhatan. So gibutyag sa personahe sa Philbox, DOST mga higala nga aduna giday nahitabo nga tsunami dinis Dakbayan sa Pagadian, pero gamay ra kanang light lang. Tungod
2: dagang
14: kay
2: salamat sa atong labong magkatabahom.
14: Tungod kay dili angay nga ibalik sa unang panahon 1976 nga nahitabo ang tidal wave, inato kadako nga naglukot ang tubig unya sa karon. Tungod kay ang Pagadianon pinaagi sa pag-auhag ni Mayor Samico nga mag-inampuon, mauna nga light ng pagbalik sa tubig. Mao to nga nabalaka ang mga tao kay mo kalit og hunas, mo kalit og taob, pero dili pareha nga paspas nga kusog ang hapak sa tubig ba, murag hinay lang. Matras abante, hinay-hinay. So, maugi na ito ang nahitabo na tsunami. Kanang gitawag nga tsunami nga gamay. Ang samay tawagan natin.
2: Tsunami nga gamay. Tidal wave nga gamay.
14: Light lang siya, no? Nga panghitabo. Pero ang katong giday paglihok, ang Cotabato Trends giday ito. Kumahin mo duman. Katong 1976 nga tidal waves Pagadian City. Mauto ang Cotabato Trends. Pasalamat, mimbalik siya. Karon hinay ra ang iyahang reaktor kay usabang kadag-ang Dakbayan sa Pagadian ng andam, ilabi na ang mga katawhan, nagmaigmat usab nga paspas usab ang ilahang paghiklin dinhi sa ibabang bahin.
2: Yes.
14: Ilabi na diri sa ato ang covered court tungod kay mauto na kasi nati sila ang ilahang mga partner. First time nila nahitabo nga mingkalit og withdraw, pagbalik sa tubig, may aksyon og ulbo unya taga-ulo na daw. Then balik na pod, murag antras abante, murag nakuyawa na sila kay linog man. Amo to nga nanghiklin gilayon sila diri sa covered court. Unya pasalamat nga walay mga dautan nga nahitabo sa ilang pagdagan, sa ilang pagratol. Unya pasalamat usab ta nga adlaw nga nahitabo kay og gabi eh. Murag apiki gyo, dili sila madisgrasya sa tubig, madisgrasya sila nang pagdinagana ida sa tulay. Labi na namuyo diya sa may purok sa Kawit og sa San Pedro nga kasagaran balay di ang naagid sa dagat. Unya gabi maglisod ka og kuan lantaw anang tulay, mabulasot ka, hinungdan nga makakus og injury. Unya kato adlaw, unya ang uban pagingon ang silingan nga gawas na nang gawas gidayon, wala nay angay nga duha unsa pay kuan ka gi kabilinggan sa imong panimalay, hikle na lang gidaan, dala inyo ang mga importanteng mga dokumento sa papel. Nauna nga na-aware na gyud ang mga katawhan Pagadianon og lesson learn nga nahitabo kani adto nga wala gyud nahitabo sa karon. Ano naa manggaling, pero gamay ra nga tsunami kanang small tsunami ang nahitabo.
2: Yes.
14: Nagida ito, no?
2: Nagi tsunami. So, dito na kumurag ni Aksib Kabalaka bang deklarado nga nag-tsunami gidang Pagadian City. Alito mga siguro tag a little bit. Daghang kayong salamat sa atong patron, Senyor Santorino din sa Pagadian City. Daghang kayong salamat sa mga mainampuon nga mga Pagadianons. Labaw na nga ito ang Mayor Samico nga mag-ampo dyan siya. Magnag-awag siya sa kanunang pag-ampo sa atuhang tibuok katawan sa Pagadian City. Dili lamang sa Pagadian City, kundili sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur o sa tanan tibuok kalibutan. Tungod kay dili lalim kun ang kinaiyahan ay muhapak, ilabi na ang linog kay wala gitatanan. Kanang wala, makaingon na lang kitang wa nagintay mahimo kundili ang pag-ampo.
14: Yes.
2: Kay way back tung 1976 katong daghan kayo kung na-interview na doon sa radio. Mga katigulangan ang ato ang ipang-interview atong mga panahon nga naapa sa 1990s. Unya, tigulang na sila. Katong nakakuan gid sila.
14: Nakasinati.
2: Karun, pipila na lang yun ka. Ang buhi pa din. Ato pong istoryahon, magdili na magka-dimao tungod kay mga giangu-angu na. Matod nila, nga nasangit gid sila sa pagatpat diya sa maisang tulusiya.
14: Grabe, hindi ka kusog studio,
2: yes,
14: no?
2: Dayon na paghawan-hawan na, nalinaw na, sila na lang usa nga survivor sa tibok pamilya. Una, ilang bana, wala na. Ilang mga anak, wala na. Nag-inusara sila or katong tigulang nga akong na hinabi nga usa ka babay. Nag-inusara na lang yun siya doon. Nga naka-survive sa tibok niyang pamilya.
14: Mauna,
2: hurot
14: nga,
2: na niyang mga anak, iyang bana o uban pa.
14: Ang paglaom uno o dos, no?
2: Oh, yes.
14: Mauna
2: niya? Oh, mauna diha. Tungod kay mauma na ang panglubngan sa mga naghayad. Purya balik, no? Naabot ang tubig kanang people's, kanang sa may People's Plaza babaw gamay dapit diha sa may kanang Chowking karon diha kutob ang tubig no sa ato ang pag-interview sa ato ang mga katigulangan nga diin katong mga naka-survive pa nakadagan pa kay paabot sila Dennis Plaza Luz naglagbubo pa mangyon makita pa ganilang pinisik sa tubig so wala gid tay mahimo mudo pa gid ta og moral gid ta sa ato ang mga pag-ampo nga kinasingkasing ato sa labaw nga makagagahom kay tsunami gidaay itong nahitabo unya kanang taliwala no ang ato ang kagamhanan sa Pagadian headed by Mayor Samico through sa atong OIC Mayor Lance Co og sa tabang
14: yes.
2: Sa atong mga city councilors sa 15 da council kanang kuan gyud mga empleyado yes. Sa ato ang sa, LGO sa Pagadian grabe gyud ang kakapoy pagpreparar sa mga foods sa niya meeting diri mitong dito kay dili baya lalim ang pagpagawas og pundo alang ni ana bisa na ay mga emergency funds unya ingnon lang kas imong kaatbang nga wa pay nahatag nga ayuda ang Pagadian sila nahatag na kuydaw nahibaw-an nato nga igo lang mo nangayog food packs dito sa rehiyon no ibing Department of Health food packs na nadaan, packs na nadaan na 1,000 ka packs, ka food packs, diretso ninyo yung apod-apod. Mabiya nang pag sa city government na, nakuhaan na 1,000 food packs. Kaya inyo namang gihatag dito, inyo hang ipaspagarpar nga wa pa nakahatag ang dakbayan sa Pagadian. Uroy ang mga nag-init og tubig para kapi, tanan-tanan doon. Dili na mahulagway.
14: Yes, ang unag yun nakahatag, nakaresponde, paghatag og mga pagkaon ang LGO Pagadian. Tungod kay sa maong panghitabo, nagpahigayan gila yun og emergency meeting, nagmuntar og task force tsunami diha sa ato ang City Mall at tubangan mismo nagbuntar og mga tent mga force multiplier
2: yes, task force tsunami
14: o task force tsunami nga gipangunahan usab sa mga nagkadaiyang ahensya og imusab sa CDR Rimo ning dakbayan sa Pagadian meeting gilayon
2: yes, para pinaagi ni Engineer Vince Kipot ang ato ang CDR Rimo officer mauna ang kuan kanang tabang o pagpakabana
3: sa ato ang mga evacuees ngangtod pagkagabi di gid sila mouli sa ilang panimalay bisan gideklara na nga kanang gilef na ang tsunami alert mga hapon dods no atong yes. Mga panahon na maong dili gid sila kumpiyansa no di kumpiyansa kay labi na ang ato ang mga taga White Beach kay ayha pa baka mag sana managang kung naanagyod dili na kapwede makapanagang magpaigo na lang kamo siyagit. So maunay ato ang mga pag auhag sa ato ang mga kung wagid mo ganahi sa serbisyo sa Pagadian City Local Government Unit, alam po mo sigig panaway kay ma-try us sulayimi kung talagang iring mo. So kay dingin mo na mo ko
14: datrasan. Dili mo na angay pasigarbo kinsay na kauna basta kay ang Geo Pagadian ang accountable, ang manubag gidani unsay mga dagong panghitabo ilabi na natural disaster, ang mayor gid una kay siya may local chief executive.
3: Yes,
14: siya gid una ready.
3: Ang gobernador magtighawak ra nagtatan-aw og kanang panawag dito sa iyang mga kalungsuran og naunsa na mo mentabang dayon
14: ang mayor may una gyud mo response
3: kay manggun ng gobernador kadods na vice gobernador kay magtan-aw ra mo kay naagi ang hands on mangyo diha ang mayor
14: gyud siya gyud may dakong responsable
3: yes.
14: Sa mga katawhan siya may hanaakan sa mga katawhan
3: kay
14: siya
3: may targon
14: sa mga katawhan kay iyaha man ang mga consentuent mauna nga ready anytime 24/7 ang kagamhanan linis sa sudad sa Pagadian, ilabi na ato ang CDR remo nga pinanguluhan ni Engineer Vince Kipot og tanang mga department heads na patawag gilayon og meeting para mo-action gidayon sa maong panghitabo. Pero pasalamat ha, nga inato ang nahitabo, light lang nga tsunami, gamay
3: yes,
14: nga tsunami.
3: Yes, linis sa Pagadian.
14: Murag normal lang siya, ming low tide, ming high tide. Mauna nga gapasalamat usab si City Councilor Lance Amilco nga nahimong UIC Mayor kay out of town si Mayor sa pagpalapad sa pagpanerbisyo sa katawhang Pagadianon kung sa'y mabubo niya nga dugang proyekto sa mga katawhan. Muna nga City Councilor Lance ko ang nanguna sa gipahigayon nga emergency meeting task force tsunami ning Dakbayan sa Pagadian.
3: Yes, ang bless ka ayuta din sa Pagadian City.
14: May gani kay wala na'y aftershocks, maura to ang hitabo niya. Mimbalik na sa ilang mga tagtagsa kapinianan ang
3: yes.
14: Kapin 500, 5,000 kapin kung kulang ang mga residente sa 14
3: ka-coastal
14: barangay nga apektado sa maong alinog unya pagdako usab sa tubig unya ang mga kapitan ready usab kaning kapitan nga sikan barangay sa coastal barangay ilabi na White Beach ang kasunod Tiguma o San Pedro kasunod Lumbia o Tuburan o ang Santa Lucia ang nagsunod ni Ana ang part sa Balangasan adunay mga purok sa Balangasan
3: part sa Balangasan part sa San Francisco
14: Dumago.
3: Kay kuha naman na ang Santa Lucia pababaw dire sa Marita da Pizza
14: Gatas
3: Gatas San Francisco maunay babaw nga bahin no nagsunod sa maong coastal areas well anyway dod sa nga to ang mga pahasubo pakikiramay itunol nato sa mga biktima dito sa Soksarjin
14: Daghangyod na kasualte no
3: yeah Cotabato City Sultan Kudarat Sarangani Jinsan kay as yesterday pa ha yesterday morning and afternoon nakuha na to sa national disaster ang ihap so na doon na nay 19 ka mga patay uni 142 ang mga samaran o nga mga missing niya bilib kay tadods kini bitaw nga nakita na to dos Davao City kato bitaw ng Euro Towers sa Davao City makita gid nato nung ako ang substandard og standard yun standard dito panahon pa di ito ni Mayor Sara Duterte Vice President nato karon Sara Duterte kay strikta kayo siya sa pagpatuman ni anang paghimog mga edipisyo ba
14: yes.
3: No dito sa maong kanang Euro Towers kanang wag gid siya mo imuhugno no
14: mao na nga ang kuan manggod ang karon nga litis nga infrastructure mao'y dako nga accountable ang LGU unya pinaagi usab sa bill aobo kun office of the building official nga kung magtungkod og dako nga building kinahanglan kato nang upgraded nga latest na kung adunay linog magsayo-sayo lang imong building ba kang ilalom ana sa ang ilalom ana adunay ligid
3: oh murag swing
14: kana si Tri mao man siya kung kusog gyud kayo ang linog ang imong building mo sabay-sabay ra na siya magkikiay lang sabay sa alon sabay sa linog sa yuta kay og wala pa nay murag kanang ligid sa ilalom sa unsay terminology ana sa mga engineers kung wala pa na apil ginagkahugno una katong mga building nga nahugno mga karaan to nga infrastruktura sa dili pa ang modernize sa pagpag-implementar sa kada LGU pinaagi sa Office of the Building Official stricto kay sila na ini inspection ay labi na sa mga bago nga mga engineers mga architects sa latest design karon nga imong building 5-story in 4-story hangtod sa pinaka-story na pila-story, 10-story, inanglan ang foundation na sa ubos nga bahin, butangan mo na siya o kanang ligid.
3: To ang term na ligid. Term, mowa swing.
14: Mowa swing
3: ang term na siya doon. Lalim na kayo 36 para stories gid, siguro ang Euro Towers sa Davao City.
14: Makita to, gikikiay lang siya.
3: Gikikiay lang siya, no?
14: Ang swimming pool sa taas, na tikba-tikba.
3: Huwagin
14: siya matumba. So, ayun mo na, muna siya
3: ibago. Japan, kuha na siya doon. Japan style din.
14: Japan style, o. Muna na yung nasuon po sa tuha kay ang Pilipinas, kusugi ang linog, mao na nga mando usab na sa mga local chief executive pinaagi sa ordinansa og balaod usab
3: yes
14: sa Office of the Building Official nga kinahanglan imong building na ay ligid sa ilalom kay niglinog mag sabay-sabay lang siya sa alon ng buhay
3: alon ng buhay
14: para ginana lang dili matumpag dayon
3: yes ni sinyas na rabas hari well anyway dude sa kanang kulba pod kayo ba pa